Wande, owe tuddemu kitangaala. Etala zaffe tuzijeko ebibbo, tuzije kukundayo wansi mu bitanda, obubbi, obukyayi, obusosoze, obwenzi, ebyo n'ebituleetedde okubeera ng'ettawaaza yaffe teyaka bulungi kwakira balala. Tuteekeddwa okugiwanika kati ku kikondo nga twemansula ebyo byonna ebituleetera ekizikiza, tusobole okwaka obulungi, tubeere ensulo y'ekitangaala eri abo abatulaba n'eri Omukama eyatuwa ettabaaza eyo. Tugikuume ng'eyaka, tusobole okugenda mu ggulu nga tumaliriza obulamu obw'oku nsi kuno. Tumusisinkane nga gaweebale omuweereza omulungi. Weebale kubanga ekitangaala kyo mbadde nkiraba, ogezezzaako mu bulamu bwo okulaba ng'ekitangaala kyange kirabikira mu bulamu bwa banno. Aho no twesabira booluganda, Omukama atuzze bujja ate akole mu ffe, ennema ye ekole mu ffe, ekigambo kiki nga kimaze otusensera, tukkirize kikole mu ffe, tukyanirize nga bali bwe baayanirize ekigambo kya Katonda ne beddaabula Omukama n'abazzi w'omukisa omulala, ne badda okwaba obwe ne bamuzimbira yekawo ne baddamu ne bamutendereza. Naffe byonna ebibadde bitwaliriza, ebituggyemu ekereziya, ebitulabizza Omukama, tubyeddemu, tweddemu, tweze bujja, tukole ekisa kya Katonda, tufune penitensi ye, tuzze bujja, tusobole okudda ku altaali y'Omukama, tusembere nga tumufuna atutukuze ate atusanyize bulijjo okumbeerera abaana be abebonnanye. Twegayirire. Ayi Katonda Kitaffe, tukwebaza olw'ekirabo eky'okuyitibwa ku watuwa nga Bakristo. Tukwebaza olw'abatiisimu gye watuwa n'otuwa ettawaaza n'otufuula tubeere ekitangaala kyo mu nsi muno. Twekusaba otusaasire ebitulemye, ebibadde bituzibya amaaso, ebitulemye ekizikiza mu bulamu bwaffe. Twenenya, otusaasire, otuwe emitima egiziddwa obuggya, tusobole okudda obuggya tukuweereze. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, Omukama abeere nammwe.

0: Mwenye wa tuwetaga.
1: Oli chikala nchito ulira. Mwenye wa betaga.
0: Muli tenki terikuwe kwasa. Kumurundi guno. Ebifo webiri. Kufa kupresidenti. Hehe. Dino siri asikira no. Mche mwewandise. Mkwate ebifo. Wanoesabia wenyini. Kuchitebe cha radio sabiansi ya chikuru. Doza muli te. Buli unakuchiba chikule. Esa wazo no kufa kumajia. Baka sawa kumi na piri.
2: Sentinel Bank etegeza ba customer bayo kwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku bank account yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna nga akusabye ebikwata ku account yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere noti 8 8 2 5 5 oba ku noti 8 8 3 3 4 weebale okutereka ne Sentinel Bank Sentinel Bank member wa Sente Group. Sentinel Bank erunga misiba bank enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola nobukwa kulizo bigobererwa. Kulina kukajara.
3: Kolera ano mukutale kalere kebaita biva mtu. Ndunda nyanya, mukene nga bobirawe.
4: Una abana, omugati gwemba de manyinzi kwa pei. Sabuni atabere wa pei
5: osingo. Good morning.
2: Program musagala galamide. Program musagala galamide. Radio Sabuni.

0: mwimbi aida mugo kudachika makumi ya pidi muenda ezibula yo kwede sawa enjezo kumachaguna kurwalida kaimba sugar tuka kwedeza uosinzo kubango tubulidiza mugwanga Uganda nebulaya ku www.radiosapienza.com mweno ichenda mwenye katonyezenya Jume Jacobs JJ nekawasa tukwa galiza amacha marunjo na kurwalido olwoku bidi na kuzumweza pidi mbili zebzemba bidi ya pidi mkagi guro kabasa ya bada mwena yugede na kuzumweza mbukulisi matetu waluwe ya kupeleza message nga afaya ense kona gamba ntibana kapa sa yagala tuku vya pulesa
1: era pressure ze nyini
0: nga mwena yuka wakati pressure za achi
1: ya waluwa chota lianga kwa tuku vya pulesa
0: abana
1: kera genda mbisa vaya
0: abana nanga abani na kwe kudu
1: bata mabimanyi
0: baze sunga gera febutu waze sunga
1: ngeda
0: ii muna agi kapa sa
1: wajitevo
0: Donny Chris ipa musomede misange mirala bisatu watano
1: anaji wazati na haji marawu na mbubana agi
0: Donny Chris Christian asimwe miaka asatu mwebili bintu vionge dokumono nekira akombeze dwa omukoti nasomeru misange mirala bisatu watano ijo kujasente kubantu ngabalimbi okubatu wala kucheyo
1: mneye banange misango nga mingi Donny Chris anaji wazati na haji marayo omwana watu bamuleke
0: waluwa bana bali
1: bamusiberumu
0: bali ku social media oku nga balina chebapika
1: chichi tazibabize
0: mutebasiba Chris yeka nabamukolera obulango
1: munango babatwalire
0: nenga baba no sebasikula fiti
1: waliwo nange gwendowoza ku mwenda basale ya Chris nino omwana gwendowozako muno kamuandike wano
0: iye talina musango
1: kamuandike wano
0: yeye yali influencer
1: fuba okulaba nga kamera temulaba
0: ejja kumulaba
1: nga tula mchitewe na yeto lorat nwe veda langa dala
0: naba nyonyora
1: skypin ziye chasi nze mguanga Uganda
0: actually olaba umanye songe yeri sensitive nyo
1: neither
0: abantu bangi nyo bweba ulido bulango ku radio ku tv no kulaba bulango boku ulidanga buko ledu abantu bebesi
1: ga beba manyi
0: abasinga balu uoza biba bitufu
1: kati ya wadoni wea tubira na kwaza sabe tumanyi
0: ya kwata ba influencers
1: abawe
0: wewe chitiwa
1: yes na abawe mirimu
0: abali mu media na ku social media
1: yes
0: mu mainstream ku social media kati abantu bolibwa zitu bwaguliranga kabasa ogambi abantu banange esomero lino lili bweli tine bweli ti omuntu abachi manyi che kitufu
1: yes
0: kyovola ba media houses ezimu nga radio sapiens
1: lino kwegendereza
0: Aho ombakide.
1: Nkubakide. Kati mara hiyo nga sina kubakide.
0: Radio kati nga sapiens. Zetegereza nnyo.
1: Nga tezi era bamune balemesebwa.
0: Ebintu byetulanga ono nti abantu bangi bajja. Tulange kino tulange
1: kino. Nomuze barua ministry yakuwe kukirize eriwa.
0: Olanga byabula mu kitufu. Na ye.
1: Barua ya ministry eriwa nti sigirina.
0: Sigirina.
1: Nti zika kubanga bannaddini tebakola gwo balabirira. Dayo.
0: Tulanga mulanga byakulya byakunywa
1: yes
0: ebaruwa oba stamp eraga omutindo gwa mu UNBS
1: ndi ateka keriwa ndi nedda tabanna jitu wanenga batusubiza
0: musa sulo musoro ndi ate misoro tutu ndi
1: mugira mukwatira
0: mukwatira musoke mumalirize bino tujja kulanga na yeka akati muna Donny Chris ebyamuletedde mitawana olusi kale yafuna ba influencers na kuna bantu abamanyi ne balanga eranga abantu bave wale eyo ddala mu byalo
1: ndi
0: gundi ye yalanze chichi
1: nange nnago nali ntwala
0: mu Skype ni
1: ati nga mutwala kubono mumanyi
0: bambi
1: ngirago naino okutukiramu
0: kati ati noyo musasira bamuwezi taganika
1: naye
0: ndozi tunako bwana natunulira bizibu nanga naye nga lwachi
1: mfa
0: ankole kukakananga naye kubanga yetabuza yenge lijali mtu se kino mutabuza nti owai company yeri genuine
1: kitongole
0: aha ye mtu se kino mu oluzimu kwasa ngagira waliwo no muchale ro mulala
1: naye mutegede
0: era naye bana bali bamwe
1: bamutomeza naye bamutomeza
0: munange
1: kibinye bya Donny Chris naye nga tumusasira bananga bali akusenteze yesawa ndoza mutandika okugendayo nga mumukyalirako
0: tumusabire
1: n'okumusabire sala so that gine misange bisatu atano mingi mumusabire nga ate mugenda n'okumukyalirako ne mumukyalirako
0: nkuwe ne bya Sekaumaru
1: bamutade
0: Sekaumaru yamanyibwe nnyo ng'omukugu mu kulomba edduwa ennansana
1: lwaki tajerombera yo tebakkiriza kulomba edduwa mu kkomera
0: asingisiddwa ogw'okukukusa omwana n'ekigendererwa eky'okumusobyako wabula kkooti n'emuyimbula kkooti yasinzidde ku bujulizi bw'abantu 15 okusingisa Umaru muwonge amanyiddwa nga Sekaumaru w'ennansana omusango omulamuzi n'agamba nti obujulizi naddala obw'omwana tebuleeta okubuusa buusa kwonna nti yazza omusango ng'ate tewali mulala ateeberezebwa wabula ye yekka era omulamuzi agambye nti obujulizi bw'omwana tebuyinza kubuusibwa buusibwa kubanga tewali nsonga lwaki yandiwayiriza omuntu eyali amulabirira obulungi n'asasula fiizi engeri omwana yennyini bwe yali nti awa obujulizi yategeeza nti buli kimu kyali kitambula bulungi okutuusa mu pisikisi bannaffe
1: bwe yalabira ng'akuze
0: Seeka Umaru lwe yatandika okumupeeka omukwano
1: kibi
0: naye
1: kasita Seeka baakutadde kino kibe kyakuyiga gy'oli
0: naye oba byalimu enkola endala
1: oba byalimu enkola endala eba tebiriimu naye nga baakutadde era kibere kyakuyiga bwe kuba nga kwali kuyamba kwe kukutuusizaawo ebyokuyamba sooko biveeko
0: omanyika abasa buli lwojjayo bw'oti omutwe
1: bw'oti n'obanga alina w'otuuse nze ate jjejje sikkiririza mu bantu balinnyirira mannya g'abantu
0: n'ekirala abantu bagenda kutemya abantu okuyamba era
1: ate ekirungi edduwa tebeera expired tagenda tandikira we yakoma
0: era
1: wamma Seeka tandikira we wakoma oddemu okulomba edduwa
0: simbula edduwa
1: kubanga ffe abakyazeetaaga gye tuli era tugenda kujja oddemu ozirombe yali mulambi wa dduwa
0: aba satu kuba akalango ka Seeka Umaru
1: ate kati nkole ntya Seeka Umaru mulinako omusango kooti yamusomye
2: olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
3: tuli muzirooni era munanga kati wotameroni emu bwevunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda
2: naye ngaekituufu katonda afaayo
4: program Sagala Galamide
1: okay bannaffe aba Four Stoves bakutegeeza gwe munnayuganda yonna gy'oli nti bano bakola essigiri essigiri za Four Stoves tezikwasa nziro ku sepiki omukyala munnange ekyo kiwulidde awe tugeeza dduka bunnambiro ogula essigiri eyo ya Four wano basange wano mengo mengo kakeeka wano mengo olaba kabaka njagala awo oba wati awo awo wennyini nnyini we bali so dduka bunnambiro ogulewo essigiri ate nga tereeta nziro ate ekyokubiri sobano ogula ago amanda agakekkereza ganoobanga okubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu kakati aba Four Stoves bazimba ebyoto erimu amasomero amalwaliro mwabalina kampuni zino nga zisapiensi yennene nga mufumbira abakozi bammwe ebyoto ebibazimba bikekkereza ne bikuyambako obutaspendinga nyo nagambye wa elfu 3 ojja kukozesaemu otye n'ensi eno so nammwe abamalwaliro mugendeeyo basobole obubakolera kati mwabagala okuzimba sauna basobole gikuzimbira bulungi nyo steam bath owa oven oyagala kukola keeki oyagala kukola migaati bananga aba Four Stoves ebyonna babikola ki babikola nawe omuzadde ng'olina omwana wo oba nawe ng'oli muntu mukulu okuyiga okukola amasigiri okuzimba sauna okuzimba steam bath tebiriiko mbu n'oli wa myaka mmeka nedda ensi yatabuka bawulira ng'obyetaago biyiga jangu bulungi nnyo bakubire kwene enamba y'essimu ku 0751 5392 oba ogende wali ebuloba ku luguudo lwo oludda ensangi ku factory yennyini weekola ki weeryo yiga obikolota bino bintu obikolera n'ewaka ewuwo ng'otudda weokolera amasigi ku muzigo wennyini osobola okukolerawo essigiri n'ozitunda n'ofuna ssente abaana ne basoma
0: soga bannaffe ba Focus Construction bakugamba nti nno bwe bali nnyo okukola omulimu ogw'okuzimba okukuba pulani z'ennyumba okukola wiring mu bizimbe n'okuyingiza amazzi kyokka nga bino byonna babikolera ku kasente akatono ddala oyagala kusima enzizi ez'omuttaka okuzizimba bakola pulani za gardens n'amayumba basange wali enateete mu maaso ga Oil Com Petrol Station ekyengera ku Kyengera Mall nawo we bali offices zaabwe nzigule okumanya ebisingawo bakubireko ku 0775845206 ne ku WhatsApp bawereza ka message 0705020206 bebanafe aba Focus Construction Company Limited.

0: kubanti bone M abantu balowoza bas balowoza ndi engeri je yatikirire nnyo mu nyimba za Christmas kati balowoza bulirwa lwe bayimba bambi na amaloboozi gabo uliranga ga
1: kujubiletinga
0: naye luyimba lwa sanyu kujubiletinga I shall sing my song luyimba lwa atenga lulimu ne dini ibyo nako kwebaza Katonda jamu yimbi
1: kuyimba
0: luyimba
1: yongeza abo bino byansi.
0: Mazina gari makabasa.
1: Erango ya gano ndiyeko sente. Ngamanti nzinira mokao. Na hata mne wema ntude wano. Mbanga
0: ulida.
1: Na hata zongame ntiimili na mtu.
0: Ate munanga mazina agogala.
1: Sima njiwa gabulia wakati uo kutula no kuyimilida.
0: Waliona vya kwa mtu mchigere mwegali.
1: Nga mchigere mwegali.
0: Kukuru na gira buwati.
1: Oranga agalina ya watu.
0: Na gira abalele ichi. Ebi wawati dobi.
1: Againa mtu againa mchigere. Nga yege za mga yimuka.
0: Kati mama wanga ina gano.
1: Nga atute.
0: Amani na. Nona ba energy.
1: Nga teba abulo jimenya.
0: Na ino mga mama.
1: Yimili na muka.
0: Oba uubile.
1: Ya waka tebe.
0: Na mwana wange. Oh, kawasa. Lord Mayor.
1: Yes.
0: Ronald Balimwezo.
1: Agamba atia.
0: Atandi so kuluma.
1: Tuli ya Bible.
0: Atenga to ngatengo laba abachaina abalibu bi.
1: Hai.
0: Echabade kusalama road walina abagamba mwe. Urugudo runo mwe China musobolo bikola yabatabukide na muagadde nnyo. Engeri jabade bakoze mwe kintu kiri. Bayiye bikokoto kokoto.
1: Koz engineer.
0: Awo. Era tugenda kufuna engude nungi mu Kampala wa.
1: Wa kulonda engineer.
0: Era twabuza wana ekibuzo nti Kampala yetaga engineer
1: wa. Oba yetaga Lord Mayor.
0: Lord Mayor chichi.
1: Chiza simanyi.
2: Olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka.
3: Tuli muzironi era munanga kati watermelon emu bwevunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda
2: nenge kituufu Katonda afaayo
4: musagalagalamite
0: owaye
1: wanja
0: waliwo ka video
1: nkoga
0: akatambula naku zino
1: kaali
0: ka kusande kadi
1: kaali ka kusande kusawa yekiweebwayo zali sawa za kiweebwayo
0: omukuru
1: nalowooza nti abantu bonna bali serious era bali bize batwalawo ekiweebwayo
0: nanti katika aba soolaba
1: kumba abamu abamu tebajja nakyo baasigala batutte mu katebe na
0: nze mbeera omukulu oyo pasta
1: omwana
0: yali ku kamera mba nakugobye dda
1: nange naye tekakwatibwa wa kamera ndiga
0: wa simu
1: ndiga ye yakakwata
0: si kamera ye official kamera ye kati otu noyo ni wabide nga ni mumanya
1: anti ndiga toji ina akobu vunanji
0: ziwa mkanisa tonda mbasi ina akobu vunanji
1: ndiga adembo gena mkanisa yonaji ya
0: yali akuba chikalu mze nalabia chikalu
1: techaba de chikalu
0: yali attacking in like that is starting
1: he was talking in
0: ndo goza yangi ngeza akoku
1: mze nga ati nalabia chikalu
0: Ozuki za kakujibize yo mameera na rwara kati nali nkuze musini ya twao ngenda mudwaliro na ngamba bwe nali ngenda mudwaliro nga soko je kubanga bali bagenda kunkuba empiso yangu nali nganyi nezija obulwadde nga omayi bukuluma na ngamba oinoge na mudwaliro ngoli muyonjo konze ye mama nanga
1: jaga kanda be
0: nali nganyi Teya
1: ngobu za mama olaba ki?
0: Era yanda.
1: Yakulaba.
0: Bulungi nyo. Bulungi nyo sini ya 2 sese ola kwera bila.
1: Ngogwani dogena mudwali wali togwanide.
0: Nali ngwanide.
1: Nga ngate gumira. Yari agani dotu lwako musawo wali togwanide.
0: Tombuza nyo bibuzo. Ze jobo manya yanda. Nangamba mudwali robagenda oli muyonjo. Soko deyo mchisenge.
1: Sikugenda kutaka ko kabiriti.
0: Bade akatambya ko binakalabye. Nezi jukira mame chintu echi kiya.
1: Sango mutawo nakusaka kabiriti tali ko olo bako. Kakati kwa badola bachi.
0: Chikalu.
1: Chikalu.
0: Mkulu yadde aterize sati wa. Omanyika ti emisipi fa basajja. wobe oluso olunaku luba luwamu
1: engeri gyobo gamba kitwale
0: isati isati evayo
1: evayo
0: kati no ogira bwoti
1: kirete
0: nange kunda ba wanonga
1: ntero kula bango kuba ekikalu yenkanga kuba ekikalu wano
0: soka kati
1: mukuru yabadaza yo ekikalu
0: gora byechi
1: twenga batwa badde yo nga twanika obutimba embozi za badde endala
0: nda chiwogo bagambi bati
1: babadde bagamba
0: ntiki nsenene
1: mbali zani za kuwa aliwe ndige ya tudobu bi
0: mbute
1: mbwe ndige hizo kuwa
0: ezo ndogoza zaabwe
1: mbwe ndiga hizo kuwa ya tudobu
0: ate jukira era ada ne bagamba ndi kozi jiba miezi 3 nga muzadde
1: eh
0: bachala jiba miezi 3
1: miezi jiba 3
0: nga
1: wobo zadde no male jiba 3
0: yaweze
1: tejinawe ane baga ti wali wendege ya zenge tudde bubi maso kati pasta atenga
0: lijo yongera Eyo jibadde sagala gala midde. Nyumirwa ku Sembozi esensonga. Monday to Friday. Basebo ne banyabo balugera. Ebiwuma bigwa byokya. Kale no eyo jibadde program. Sagala gala midde. Tulinga n'oluddako ne ttiimu yonna. Program sagala gala midde. Kyenda mu nyakatanyize nyafama. Eyo sapiensia. Enkuluze y'amagezi. Ensulo y'omusiki. N'ebyemizannyo. Twaisoze sawo endala. Time check. Esawa ziwese nya, ezio kumacha, time check kutusi wako. MTN Momo, sasula momo loni yomu bude, olinyiso mwendo kwen simbi za loni ezi kuwebwa. Eroze ule mkaseda woze tagira, nyegaste momo kaga tanu star. Tenda mwenyaka tunyese nya fama. Oh mana nasanga, kukuri yomu sanga, nasanga, kasimu kasam sanga, kukuri yomu. Radio Sapiencia.

0: mukaga ezvule kwere sawa eta esawa mukaga program ndabiramu Senary Bank bateka ensimi mukasera kano era tongera kukubiriza ati bwotambula ne Senary Bank atoja kubera musanyufu ebyo byobadaloza ati binasikatira mulamu oja kulaba nga bitambulira ddala bulungi era ngobulamu bweyongera yo ddala kyembadde ndaloza ke kimu kubyo tunulira omuntu ono gosubira okuba sam oba okufumbirwa okuzaala mu abaana bo ye mama gw'oyagala abeere maama w'abaana bo anaakola obuvunaanyizibwa bwa maama w'abaana bo bw'aba taata ye taata omutuufu bw'omutunuulira alimu elementi y'okuba nti anaaba taata oba be bano bataata abazaalanga emisota bwe gibiika amagine girekaawo kuba mulimu abantu betusanga nga ki kigambonga balengenda kozesa kinene saaga nti kimpeemempeme naye nga agenda kuzaala abaana abalekaawo ffa obonebone n'abaana oba esinga omumamu nekitegeera so ebintu bino byonna byetaaga okutunuulira embeera endala gye twanditunuulidde ennyo nnyini ddala yandibadde bwe nakyogera sima oba munantegeera bulungi naye nga kyaki ekitunuulira nnyo finance z'omuntu ono omuntu ono asobola okubabeezaawo sigamba nti omwavu taawase ne mulimu omuntu gw'olaba nga striving at work ng'omuntu afaayo akole mube bulungi ne mbamu omuntu gw'otunuulira nga serugaidu baluyita lusemugayaavu luli awo nina oluvubuka lwe nalimanyi baaluwa booda muganda lwalwo yaluwa booda luvuge oluvubuka lwakeeranga kwebaka paka ssaawa nga 8 ne lyoka luva mu kitanda ne lugenda luvugayo ndowooza abasaabaze nga 3 ne lufuna ekyemisana olwamala ng'ofuna ekyemisana nga luddayo mbuliri kati bw'oba n'olu ono omuntu afaanana bw'atyo kan omuntu oyo tajja kuyimirira nga bw'osuubira ne mbamu omuntu gw'olaba ng'apetikana n'ayiya kano n'ayiya kano ng'ayiya future bwe ntunula maaso entangaavu ono ajja asobola otulabirira extravagance waliwo tukyayogera extravagance omuntu ono ssente ze yazikwata atya bw'aba mukyala n'asaba 10,000 nti ngenda kusiba nviiri n'omuwa 15 n'alyoka adda nako oba nasizina n'emisalo n'agamba ziweddewo ate siina nazaalaki azitaddewa yebwa omuwa akatono omugaa tukatetenkanye tukoleko bino asobola okutetenkanya akasente akakatono mulimu n'abasajja abali extravagant ng'olu musasula omusaala n'asooka bazisasanyaawo naddeka n'agaa nze sirina omuntu oyo bingi nnyo bye tulina okutunuulira muntu ekirala bakiyita communication empuliziganya bannange relationships zonna ziyimirirawo ku mpuliziganya can you communicate to this person asobola okuwuliza n'omuwuliza oba ze zino relationships ezimala ennaku 8 nga tebeewuliza naye nga basubira bali mu relationship ekyo kiba kintu kya muzannyo kimbambu kyandibadde actually nina omunaku ez'omuntu gwe nali nangaga nti bwe muba musobola okuweza ennaku 3 nga you're not communicating nga buli omu alinze munne to communicate manya nti ekyo kifu tekiina gye kiraga okuggyako ng'oli ready to bear that person kuba mulimu omuntu adaabayirawo neye nekuwa neyewaana nze ndi poor communicators nze nti sikuba masimu ate siweereza message naye omuntu mba mulowoozako kitegeera kati ebyo byonna bw'obiyiga muntu n'omanya nti owange tamanyi bya masimu takuba taweereza message naye nja mugumiikiriza engeri gy'ali kiralamu bw'obeera ng'oli muntu ayagala bakuweereza akamesagi ku makya mu ttuntu n'olweggulu oyo mwesonyiwe kuba ajja kuba tomusobola nti ojjagala ku makya omunoonyeeko nga tomulaba mwami we omufumbiddwa omukubira akasimu oli luddawa takwata oli kati n'akulumya omutima n'ebifaanana bwetyo so communication y'omuntu gitunuulire nnyo ategeerekeka ye muntu asobola okugamba nti nfuluma eggwanga nvaawo and that person communicates oba ye muntu akukubira ng'atuuse gy'atuuse nti nze ndi londani nja kudda oluvannyuma lw'ennaku 4 ate olumu nga gwe omubuuzizza nti nga sikyakuwuliza anti nayitamu mulimu n'abakyala abatagali yadde abakubira masimu nze tata gundi twankubira nga simu ndi muntu mukulu mba neekuuma onkuumako ki so ebintu bingi nnyo amazima gali nti tetusobola bimalayo kati ekirala tunuulira omuntu ono bwe muba n'obutakkaanya ensonga zino ziggwa zitya mumaliriza mutya senga muba n'obutakkaanya bwammwe mulimu abantu abalungi ennyo nga gantia tuino obutakanya wa. Let's sit and talk. Kupa fena tuchima hiti, episode of singa, chimala wa obutakanya, eva round table. Mutule kumeza mwoge. Nebu obo ino mtu atateka la kuogera kubuzibu we. Nga yebu haba inechi zibu, mufu nyobutakanya, tayagala kubuwa ogera ko. Veno lina mtu mchamu. Oyo tota wana na ye. Kuba na mwini mlifu nyobutakanya mfana butia, tagenda kuba ready to talk. Atenge chimala wopo mbili gwa mu marriage, obambu fumbu, kuba kuogere ganya. Uli kukuluze ya magazine.
1: Okuwaayo kye kimu kw'ebyo ebirago okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki mu mizikiti oba mu zikiriza zo nezikiririza mu Kristu kifuliddwa kyangu ne MTN momo ne bwe kiba kimu kya kumi kyo okwebaza zakat ebiweebwayo saddaka oba okutona kati osobola okuwaayo mu ngeri ennyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo nyigasitemu 6567#7#. Londako religious institutions, teekamu merchant code, londako ky'oyagala okuwaayo, teekamu omuwendo bw'omaliriza, teekamu pini yo. Amangu daloja kufuno kudibuamu okukaka santo sasude. MTN momo okuwa ye kufude kwangu. MTN momo elunga mezibwa banki mkulu ya Uganda. Tueso ze sawi ndala time check. Esawe siwezi mukaga ezo mututu time check kutusi wako. MTN momo sasula momo loni yomu bude olinyiso muendo gwe nsimbi za loni ezikuwebwa eroze ole mukaseera woze tagira nyigaste momo kaga 5*.

0: Maryland Division ku trade ya High Court registrar yo ya atwala ensonga ezo baya ziddukanya eza Land Tribunal sote zikyaliyo muteka mwezili ne mu practice tobakyaliyo Land Tribunal nemu
1: okay.
0: So kakati jogenda mu Chief Magistrate oba mu High Court kisinzira value y'ekibanja kyo kubanga ekibanja ekiri ebuziga tuwenza kisanga mu bukadde bitaano ate kitoja tuja kitwala wa chief ojagenda mu High Court obote Luisa ate ekibanja ekiri ekasanje bwe kibanga kiri mu miliyoni 10-15 ekyogende mu Chief Magistrate Court ye Wakiso kasanje yewunyisa nti eri kumpi n'entebe naye ate abantu be kasanje bagenda wa Wakiso mu Chief Magistrate ate nakawuka Katabi Busi Kajansi ate bone bajja wano wa kajansi na Chief Magistrate Court ne kati Katabi ne Busi ate bone bajja entebe naye ate kasanje eri mu backyard negenda wa Wakiso bagenda Wakiso
1: okay.
0: Bagenda Wakiso kakati umuntu alina value wetu n'ogenda mugundi mu koti niwe kubirwa mulanga koti ejja kuulira ensonga yo ejja kuwa consent otunde ki ekibanja kyo kati abantu banje of course abatunze ebibanja nga tebayise mu ejo mitendera era ne kagwera mu eyo natafuna musomoza naye oli bwakulemera ko omugezi gezi ekibanja ogenda kukiruzinga bagenda kukwata bakuvunane kirina criminal owulira ate oluzinga ekibanja ekyo ne sente naawe aguze zikufe kwanga ogeze mu illegality nga ogimanyi gwe naawe agule ekibanja fuba nnyo okulaba nga omutaka akola ki ategeezebwa era mumutwale ye kanzu gwaze aguze ekibanja otwale ye kanzu yaki y'omutaka ne ku ndagaano ya mweno abasayiningireko nti akkiriza kubanga okijja kuba kizibu nnyo okukola ki okwegana olwo mayiri eryawe kasanje naye buli agulako ekibanja ndaba nga batwala ekkanzu ew'omutaka mayiro yabanseenene naye buli ajja n'agamba nti agalako ekibanja beetereeza ne bakuriyetinga foundation ne baligesalinga ekintu kyabwe kati buli ajja nti agulako kibanja aino gende uo mutaka na akolashi na musaini ingila na muwe kanzu ye java akozeshi java musabie na yenge kanzu mateke ni 2% of the capital value of what you've sold na yaba ntwe teka ni liwa ganda kutesa anga bo liwa ganda jaga miyo ni bidi yelo jaziko lachi kuzitu wala manyo jazimu wa na yenge teka ligamba 2% of the capital value kati abantu bali yeyo era tumemanyi muwendo gwa kanzu ngawe tuzenga tulungamya kuki ku busuulu ekanzu eri 2% of the capital value bw'otunda ekibanja n'okyona miliyoni 5 ogira 2% of miliyoni 5 ye kanzu gy'owaaki omutaka n'akusayiningira kati awo tandika kuwa busuulu bwo buli mwaka bw'oba oli mu town council twagambye emitwalo gy'emeka esatu ng'ogitwalayo w'omukulu ng'akola ki ng'agifuna ng'akuwa ne risiiti ng'okuuma kakati teri agenda kunyeenya teri agenda genda ku poliisi ekyamazima mulangira abantu babaloopa mu Chief Magistrate Court bangi egyo emisango egijja forcible entry era gavumenti wenaakola okunoonyereza neeraba ku misango gye bayita forcible entry trespass to land egisinga abagiroopa ba bibanja naye ogenda okwesanga nga ow'ekibanja gwe baloopa ekyamazima mutuufu ow'ekibanja nga ye mutuufu naye olw'okuba teyatwala mutawaana kusasula busuulu kweyanjula eri mutaka weesanga nga kikoze ki kimulidde ng'enjogera weeri okwebanga nga owa ssente ataddemu ssente akutaddeko ekifuba bakutaddeko criminal summons n'otandika okuliira ku nsiko naye nga byandibadde byangu obuntu buno bwe twogera bulinga obwangu naye nze yakusaba abantu basasule obusuulu
1: kakati kansa we wali obuzibu noonya kanso nannyini ttaka simanyi waali
0: wano we yakutunda obanga
1: yakwakusasula obusuulu
0: obusuulu twagamba genda ali ku landizi gundi bagirina mugundi mu Stanbic Bank gundi bagirina akawunti otekeko obusuulu bakuwe deposit slip gwo ogende wako otereke mu fayiro nyina omwami gwetu okugenda wano we Kabalagala yangamba nti abulina kati ye akola atya owulira kubanga abulina ojagenda mugundi mu emzo oba ministry zone office bagambye tetugirina akawunti ogende kugombola ogende tetugirina naye gwe jangu wano ku ministry kubanga minister owa lands housing urban development ateekwa kubanga ekyakimanyi nti baayishuwinga ki directive nti obusuulu busasulwe era nemweno ne bagigereka kati account era bajirina era nabo bakimanyi nti abantu banja abebuzabuza balemo okufuna obusuulu. That's why they created that specific account. Kugenda bakuwa account namba eyo tekeko sente z'omusajja kubanga erinnya ly'olimanyi gyasangibwa omanyiiyo gwotekeko nti deposita ye gundi ow'ekibanja obeere ne gundi yo deposit slip. Omuntu yenaenaena ali mu kibuga muno ali ku ttaka nga oliko na kibanja nga tosasula busuulu gwe waweragajjalidde omuntu asembayo eri mu kyalo waakiriya ezo gamba kale kale naye ettaka kasalifuna commercial value ng'abantu bona batandika okukola ki okutakula emitwe nkola ntya okugobako ow'ekibanja ono nkola ntya okugyawo omuntu ono kakati yaagenda eri n'afuna abasobola okumuyamba najja n'endagaano nti wano banguzizzaawo gye naakweŋŋanga nga tatya kuswala ng'amanyi bwakugyawo successfully takaligenda kutundibwa baligabane ne nannyini ttaka ono eyamukoledde endagaano eri fictitious nga terina sente zeyakoze ki zeyasasudde babroker bwe batyo bwe bagaggawadde ku lw'obugayaavu bw'abantu abalina ebibanja abaganye okukola obuntu obwangu obwo oli bagenda omugulako criminal case ng'ekyamazima tanana kiraga nti alinawo ekibanja kale ng'ebintu weebiri ne bagambye wajjawo namaanyi era bakubuuza wajjawo otya wano kyekibuuzo ekisooka wajjawo otya wano ate abantu bafite baba na records nti oba yagula n'endagaano yiino ayinza okubanga n'okugula yagula naye nga takyamanyina weeri kati byebibuuzo ebisooka wajja otya wano ogenda okugira bwoti nga bagamba ssebo wajja wano mu bukyamu lino lino ttaka lyange mbadde simanyi nti kuliko n'ab'ebibanja sibaddewo lino ebbanga lyonna mwesenza bwesenza nviira naye nga kantu kangu mugenda osasula obusuulu weetereze onyweze interest yo ey'ekibanja kubanga etteeka ligitondawo naye gwe alina okugituukiriza ng'osasula obusuulu kati ebyo byotusomedde tokola transaction togaba tokola ki nga tulabye mutaka era omuntu gw'oguzizza nga tulabye mutaka eyo bagiyita gundi eba void ab initio eyo transaction ebeera nkyamu mu mateeka tuukirira omutaka mufune consent yina muwandike fomu wa muwandike application bwagaana siyo wenkomeredde nga mugenda mu kooti kooti ng'ebawaaki consent ng'otunda ekintu kyo mirembe kubanga ebibanja birina values za njawulo twogera ku muntu atunda ekibanja nga kya bukadde lunaana nze mbiraba wano emunyonyo munyonyo alina ebibanja bingi eri eno eya Buziga erina ebibanja bingi ebya Buganda Land Board awo wonna Kabulaga waliwo ebibanja bingi ng'oli ali ku kibanja kola kantu kangu nnyo genda n'obusuulu ate naawe agula mubuuze busuulu buliwa oleme okuteeka sente mu nzikiza awo abantu abagamba nti nja kulwana naye eva omuntu nga etteeka teriri ku saidi yo waliwo w'otuuka oluusi n'okola ki n'olemererwa kubanga si buli gy'ogenda okulwanira nti buli omu ayagala amenya amateeka waliwo ajja okugamba naye gwe bwe wali ogula omutaka wamutuukirira bwe wali ogula watunulira ku busuulu bwona akuguza watunulira ku rekodi ze zimuteeka waawe ekyamazima nga tewazitunuulira naye nga wateekayo obukadde bina kati esente ogenda zijjawa ne gwe waguza yatambula dda yagenda dda ebuddu yagenda dda ebweru takyaliwo n'okufa yafa bagambe vaawo so kati ebyo byotusomedde byonna byonna naye eri gy'osembedde naddala bakugambye nti bw'okola ebintu ebyo n'otunda n'ogaba n'oliizinga naye ng'oli wa kibanja nga tolabye mu ttaka tomuwadde kanzu eyo transaction si kumenyamenya amateeka naye teriiyo waliwo okumenya amateeka n'okitereeza n'ogenda naye bakugambye ogenda kuluuzinga interest ye ey'ekibanja kibanja kigenda kuggibwako nga gwakireetedde okuggibwako ate bakuvunaane mu mateeka bajja nakusiba kati ate gy'emisango gya kkooti nagyo weegiri mingi nga bagambye nti omupangisa toba mupangisa naye oba nannyini kibanja naye owuli oluzungu lugambye yiwa a tenant by occupancy ekitegeeza nti ettaka lirina nannyini lyo kati eyo recognition gikole obere hambo okwate obusuulu obukole ki obuweeyo oluusi kati tuli ku individuals naye eyinza okuba nga nzikiriza nga yateeka awo we basinziza naye nga bali ku kibanja mukwate sente mugende muweeyo ki obusuulu oyinza okuba nga wateekawo organization yo nga wagiteeka ku kibanja organization yo ekwate ekkuba egenderabo omutaka emuwe ekkanzu teekomu okwo kubanga ekkanzu si bwe busuulu ekanzu kulaga nti yegwe mukama wange. Kwane abantu okulowooza nti yazi mu land disputes ezisinga okubeera ennyingi ezigende nnyo mu ba RDC, ezigende nnyo mu makooti, ezigende

Ampuliriza nga bulijjo, kulamusizzaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muuza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agava ku wano waka mawulire agava ku ebweru w'eggwanga, ne nteekateeka endala tutuuke byonna okufuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Ye Daniels Munnakibuga ge gange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.

0: tubalinze omukulu Emmanuel Dombo tukyagenda maaso naye mukulu Dombo.
1: Sebo, nga we mbadde ngamba nti bwe twali mu kulonda okuwedde twalina omulamu ogwo gwagamba nti mukuume ebyo ebituukiddwako.
0: Yes,
1: kati ebituukiddwako byali biri ludda wa? Ekisooka kijali emirembe gibukadde mu ggwanga lyaffe. Kubanga
0: peace and security.
1: Peace and security. Kubanga bojja n'otunuulira Uganda gyevudde na biki ebyatuukangawo. Waliwo ebyaliwo mu kampeyini, waliwo faaza gwe baakwata, waliwo ebirala ebyaliwo. Noga nti kituufu waliwo faaza gwe bakutte. Naye newankubadde weyatwalibwa waalwawo okumanyibwa. Naye oluvannyuma waamanyibwa era twagenda okuwulira nga tugenze lwaki tula okukyalira mwa Museveni nga tumutwalira ebivudde mu kulonda. Naga nti Bishop Jumba yajja wano okwogera ku nsonga eno. N'olabanga gavumenti batambulira ku nfuga y'ekikulu. Kubanga abakulu n'abakulu bwe basingana boogera ku nsonga eziruma eggwanga ensi n'etambula. Okyabiwulira bikyaliwo. Kaakati ebyo ebituukiddwako bye tusaanidde okukuuma. Singa embeera yonna eba ezzeewo wabeerawo ngeri gye mugenda okugigonjoola.
0: Kwogereganya.
1: Tulina mwami Besigye kati. Waliwo abagamba nti okwa Boda Kitiko bakwekola ki? Okuwamba. Naga nti bamuwambira ebweru bakolawo bati. Naye kati mwami Besigye tumusabira mirembe obulwadde bwe busuuke naye ng'ali mu mikono gy'amateeka. Era mu kkooti, kkooti y'amagye baamugobayo. Kubanga mu kusooka gye baali bamututte. Naye ne mwami gundi ono baziguluka.
0: Kabaziguluka.
1: N'agenda mu kkooti n'agamba nti okutwalinga mwami Besigye mu kkooti y'amagye nga yaganyuka kimenya amateeka. Kkooti n'esala omusango n'egamba nti mumutwale mu kkooti eyaki? Eya bulijjo. Si gyali. Ebyo ebituukiddwako. Bwenze kubanga mulimu nga tebituukiridde nga byandisaanidde. Naye bw'otunuulira gye tuvudde nawe we tutuuse olabanga wabaddewo okufuba. N'abalala gye balijja mu maaso eyo kwe balizimbira okwongera okutereeza ekintu kyaffe kinyikire obulungi. Bw'otuuka ku development n'otunuulira wano kati nze NRM terina radio. Naye yasaawo emirembe ekereziya katulika n'eteekawo lwidusapiisa. Kati nange nzize kuno kasasogera bivuula byonoona oba biisa mutindo oba ekitiibwa ky'ekereziya. Nzija kuno ne njogererako ebyaffe bye NRM n'abantu ne basigala nga bawulira. Era nze kyemba njagala zino radio ez'emyoyo oba ez'abantu aba faith-based radios nzaagala kubanga waliwo abakatuliki eyo ng'okuva ku makya akalimi kabeera mu sapiensia akendeeza na kujjako oba okwongeza nga naye ne mu NRM tayirinnyayo oba ne ku kyalo tagenzeeyo mu lukiiko. Naye bw'ojja kuno n'omusanga n'owali obulungi bw'oti nga tovodde bantu agenda okuva ku radio naga nti owaye omusajja we NRM ono wanjawulo tavuma bantu ateesa bulungi era oyinza okulaba nga addamu okuwuliriza bw'aba nga badde tatuwa kalulu ogenda okulaba laga nti nange olujja abasajja ngenda kubawa akange oba ne wagamba nsijja kubawa kubanga nze nali memba wa palamenti okumala emyaka 20 naye nga nina abantu mikwano gyange naye nga tebampa kalulu.
0: Lwaki?
1: Baalinanga ensonga zaabwe ezimu bwe naziwuliranga olina agamba nti nze ndi mwami muisiraamu kubanga ate nina Rashid yeesimbyewo ne Emmanuel n'agamba nti kamala okuwondo naye bino twatwogere ebyekyalo. Nalina muganda wange gwe navuganya naye bamuyita mwami Anatoli yali mmeeya we tawuni kiraaka w'enjeru nga mukwano gwange nnyo. Twavuganye naye 1996 bwe nagenda ku kyalo ewaabwe okuba kampeyini sirina kifo kye baali bansanyukidde
0: nga kyo

0: akatwali jira mu mailo nga biri ne basindika ogenda wali lali akalumwe kagwa bage no kwa boxing anamo bululu munana
1: abakusindika
0: champaririza okudayo kuchale ekyo
1: nobuza
0: ki nembuza ddala
1: mwali mu ngongola
0: chali ki bachogera mu lugero labantu manyi twali na abafuba biri kuchalo ne tusala okungubaga lokuziko wafi nentegera chebali bogera naye kintu kyenakola nga mazo okulondewa nze omuntu yasooka mu butale gye atali mu katuliki okugenda mu ekereziya n'okusaba okubeebaza n'okugenda mu kereziya nga basaba neligenda nange nsabe nabo ate nga siri mu katuliki
1: ng'abaabo abakatuliki tebagenze eyo
0: bali twali tubaddeko ne member apartment omusiraamu omukulisitaayo naye nga tebaafaayo kugenda kukyalako mu ekereziya kati nga ze baneewuunya
1: gwani
0: era kubanga bwe nali mu ssomero yasomeranyo masomero ga bakatuliki nga ze ne mu ekereziya ngenda bwe nali sinagenda mu palamenti nakolera buddu nali nkolera kaliisizo ate nga kaliisizo gimanyi nti biggest population ya bakatuliki ate nga mikwano gyange bakatuliki n'abaana bange abamu basomereza kisubi na miryango n'amasomero ngago kale nga nze nkwatagana nabo nga n'obubonero nkuba bulungi nnyo kubanga niira ne bangamba ntukwewunyiza kati twagenda okulaba progressively abantu abatampanga akalulu batandika okumpa ne mmalayo emyaka makumi aga abiri lwakuba nti baalaba enjawulo mu nkola y'emirimu n'enkwata ey'abantu ne NRM bwe tutyo bwe tugenda nga tunyweza omukago gwaffe n'abantu kati bw'ojjaano ku bwavu omulala gaffe ogusingira ddala obukulu mwa Museveni gwe yatugamba atugamba nti mwagala enguudo za kolansi mwasanjala mwagala amasomero amalungi agakalina naye yatubuuza nti abantu ba bulijjo mumakeewammwe musula ku kolansi
1: nedda
0: agamba nti w'obanga ovudde eka ng'oli mwavu n'otambulira ku kolansi n'ogenda mu ddwaliro n'okomawo obwavu bwolese eka osanga buvuddewo
1: nedda
0: n'atugamba nti kale newakubadde nga development eno nnungi naye mugende munoonye ekigulira magala ki
1: eddiba
0: abantu babeere n'akasente mu nsawo kubanga ddala mu byalo eyo nze waliwo abantu bangi beŋŋenda n'entambula ne mu ddwaliro kati bw'oba otambudde waliwo abantu baffe abafa naye nga tafudde lumbe agenze bamugambye nti tukwagalako omusaayi dokita amugambye nti omusaayi leeta sente bweziti nga nakasente kaliimu bw'ogende waffe mu kyalo waliwo omuntu gwayinza okugamba nti genda mu ddwaliro tukuwadde extension embaale lufaaro nga nezipangisa boda mu nsawo teziriimu so nga ate singa alina awaka kyasobola okutunda alina embuzi alina ente oba akabizike oba enkoko ng'alina kyasobola okukwatako kati natugamba tinewankubadde nga development eno mugyetanira amasanyalaze mwasanjala na biki n'amazzi ag'emiduumu gaagala malungi kubanga gaggyawo endwadde naye mugende mukole nnyo era ku kisanja kino ekiriko mpulira nti mwa Museveni juzi yali mu kabineeti n'agamba baminisita n'abagamba nti bwannaaja neyetegereza n'alaba ddala nti waliwo abakulembeze abatafa ku bantu baabwe kuluna baminisita agenda kubagoba
1: agenda kuddayo mu bantu
0: mwa Museveni
1: akebere
0: abantu ate olowooza mwamubala mwakolaki
1: agenda mudiza report
0: ate tezidda gaani yamutumayo
2: twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze bbiri ez'ekiro time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 6-5
1: Radio Sapiensi enkuluze y'amagezi Honorable Emmanuel Dombo omukulu Balaam kyaliko ssebo okutalaaga eggwanga lino tubadde tumanyi nti ali mu docket ye ya local government afefe taba kulembeza babi. Add the report wa President Museveni. Ekiddako kusaba accountability taba kulembeze bonna abaliwo.
0: Ando manyi waliwo abantu abatamanyi nkola ya local government. Local government, government ya wansi. Ate government ya wansi etwala amazzi, etwala amalwaliro, etwala amakubo, etwala emirimu. Nebyo ebikwata ku bulamu bw'abantu.
1: Yes,
0: kati mwambala mubagenda ne mudwaliro n'abuuza ngenda ne mpulirana abatamanyi kye bakola nga bali ku maledi bagamba kakati yetumiikiriza ayingiridde education ayingiridde ki tebiri mu lokolo gavumenti bajeti y'abantu abo teyita mu district council era ba heads of department tebali under chairman wa district. Awa director of health services tali anda minister wa local government oba chairman wa LC5 kati chenja gara choka njagala abantu baffe bongere obuweereza n'okutuukiriza ebibasaanidde dokola njagala kwebaza ekereziya kubanga nga bwe ngambye nti structure ya economy balina obuweereza bwemutuusaako mulina amalwaliro nga nsambya tulina wano Rubaga Hospital,
1: Kisubi wali,
0: Kisubi,
1: Entebbe,
0: n'abalwali la malala. Yeah. Kubanga ekereziya bwe yajja, teyaleta dini yokka, yaleeta n'obuweereza obukwata ku bulamu bw'abantu.
1: Yes,
0: ennaku zino bayongeramu ne banka.
1: Uh-huh.
0: Nze ndi omu ku ba customers ba Centenary Bank, bakansangwawo.
1: Weebale nnyo.
0: Ebbanga ly'emaze. Nkubulira ekintu wala mu Centenary sijja kukyogera kubanga wali wayinza okumpulira obubi naye nga kubanga banka ya wano local bank
1: by Uganda build
0: Uganda kale okuva ku mulundi ogwo nyumirwa nnyo ate bwe bakola expansion ne babanga batuuka buli mu tawuni kumpi naye naku zino nawulira nti ate naye nayegaziye ti ne Malawi yetuuse na abantu awalala egenda ekula nenga nti Katonda yebali kakati obuweereza obwo njagala abantu baffe bongere okubunyweza nina ensonga gye njagala okusinkana abakulembeze b'omu Buganda wano twongere okugikkaanyaako naye waliwo ekintu ekibadde kinnuma naye naku zino bagenda bakiddamu kubanga nina omwami gwe njagala wano bamuyita mwami Muhammad Kakiika omumanyi. Mwami Muhammad Kakiika principal wa Vienna College.
1: Okay.
0: Na yenga mwami mulimi ate muluzi alima emiti ne kasooli na yenga isinga obukulu kye mwagala ku muluzi wa nte.
1: Okay.
0: Alina emisomo gy'agenda ateeka ku mitimbagano nga yigiriza abantu okulima n'okulunda abasinga okukinyumira mu zondi mwomu kwabo. Era nandi kusabye olimu ofunye akadde omwami oyo Vienna College eri wano wano na mugungu ojo omuleteko wano asomese munyumirwa nnyo kubanga agenda n'asomesa Lumumba Museveni yatubuuza n'atugamba nti lwaki ekibuga kino mukitunuuliranga amayumba ag'okusulamu n'amasanyalaze ag'okunyumirwa ne mutakirabanga akatale. Nuhuna huli liza katiki yonga yogela. Na gamba nti about 60% nkaga kuhulichi kumi oba nukusobao GDP ya Uganda yonna.
1: Epa
0: Mukampala. Elimu awanu Mukampala. Na katibwe Mukampala utundamuchi.
1: Oina muchi.
0: Lumuna genda kumukolo wane utambala. Ewa mto wangi bami chikuru kunyu. Yalia gabo muwala na ampita. Mbele yotuwa singana ni mami muwanga chivumbi. Netukayo nga muri jo ga opposition atandiko kunjera government NRM naye wena situka nengamba mamu wanga chivumbi nenga na yiwano buze moro ko kuve kambalo kuja ne butambala ninamu omusawo akakadde kange musawo naye kukuwa na agula kuchi dala temusobola nga bakulembeze ba Buganda wano okusomesa abantu baffe buli muntu abeeko ne kyakola kyasobola okutunda mu Kampala
1: sente
0: dala oimari musilamu ova mutambala permanent secretary muisaru musomesa
1: Ramadhani Gobi
0: Ramadhani Gobi ava mutambala. Temusobola kugenda muzikiti mwegeramu ne tugamba nti tuyiseewo kino kiyamba abantu baffe abe butambala. Onoojanga bulijjo ku lwejo kukuba bukubi na kuyisa mu bantu ggaali. Bw'oba okikoze banamutambala ne mubawa ekyuma ekikola tangawuzi ne baba nga basobola okumutunda ebbeeyi tebanyumirwa. Lwaki amata wano mu Kampala mulekera abanyankole n'abalaalo babe nga bebagajja embalaba okujja okugatunda wano?
1: Nga mwamuina wane gomba.
0: Na ye chasinzo kusanyusa. Na genzo kuhuli ya juzi. Nga katiki la gamba anti katutadeo mulamo kugamba anti buli muntu abere. Nente ya kabaka.
1: Bavu dene kumwanyo. Ye mazo kutojera katinte.
0: Ati ente ine mwanyo kumera we ya gala umusa. Kwa hivyo umusa munu. Kwa mugasu nyo mwankole. Lole ya umusa. Ya bei yu. Okusinga lole ya mainja. Kakati ebintu ebyo kyekiseera abakulembeze b'omu Buganda bamanye nti wabeerawo ekiseera eky'okunoonya akalulu n'ekiseera eky'okukola. Emirimu gy'okukola n'okuyamba abantu okuggyamu sente baleme kugirekera Mmengo yekka, kubanga Mmengo talina sente. Sente za gavumenti zonna ziyita mu gavumenti, ziyita mu disitulikiti, ziyita mu PDM, ziyita mu Myoga.
1: Ate mwenna muli mu kitundu.
0: Naye muli mu bantu muvuma, naye kyewunyisa. Ogenda okulaba omubaka wa mu Buganda ano bamuggyeyo nti ye yakola faamu e Mukono. Ye yakola faamu e Jindi. Lwaki mu faamu omwo mukola ebibagasammwe ne mubaga temusobola kutwalayo bantu ba mabava mu constituency okubaako ne kye bayiga? Mwami Museveni temulaba ano bulijjo nga twetiika okututwala ekisozi okulaba ente n'abalaalo beeyo. Wano mulale yatujeregera eyo nno nga atututa ekisozi tusibye amataaya agatasoboka n'aleeta omusajja munene bwati n'agamba ti nyweni kama mata lita lukumi buli lunaku n'atugamba nti buli lita nkitunda siringi lunaana n'agamba nti gatamu amukali kiro ky'olabe sente zenfuna buli lunaku. N'agamba nti ne sente nzirire mu nyumba sirina n'awakuzitereka. Musajja tamanyi na kuwandika linnya lye naye ente z'alina. Naye ne ngamba nti ebintu bino mu Buganda lwaki omusajja oyo gwa ye yafuza akatale ka Kampala wano ate nga wano mu Gomba wane Mukono wane Gundi waliwo abantu abasolo abavubuka bonna ne badda mu boda boda? Akatale k'amagi akali wano, akatale k'amata, akatale k'andizi, bajjeyo entambi onare mu Kiseka eyali vice president ze yasomesanga wano abantu nga nkyali muto nga nzinyumirwa zaddawa. Kale kyekiseera nja kujjanga wano tusomesa abantu baffe ti Museveni mumuvumye ekimala akyaliwo akyakola, naye muveeyo abantu mubayigirize ekyokukola. Waliwo omwami wano mu Kampala yali mubaka nga naye byebyo asinga okubeeramu. Naye naku zino atera okusomesa ku mwanyi.
1: Gundi yali walubaga North.
0: Kasibante.
1: Kasibante Moses.
0: Mwami Kasibante Moses. Ngena ne mutunulia ne ngato mwami ono. Singa ebigambo bino yabyogera nganga kyali mpaliamenti. N'okusomesa kwasomesa abantu. Njagala mwebaze. Era agende maso n'okusomesa abantu baffe. Oba oli awo. We tuliva mu nsi muno. Tujja kulekawo nga naffe ku mukululo. Tuyina kye tugaseko. Kale.
1: Neyanziza nyo Honorable Emmanuel Dombo ebintu byonna abijeyo kakati njagala tutandikire ku nsonga y'empowerment, economic empowerment nga bw'otugambye oba economic growth. Economic growth eno tugizimbira ku bantu bannayuganda, eky'omukisa omulungi bannayuganda 45 oba 46 president yagamba niye bannayuganda nga batono naye nga yasubira basukkamu. Naye njagala kuleeta mu Kampala w'ogambye trade order bwe yajja kuyamba abantu basobola okwongera okuyingiza oba kubajjawo?
0: Andi kakati waliwo ebibuuzo byanaye by'obuuza, agende Lubaga obuuze abalwadde gwe basaze ania. Bamusaze ania kumubonyabonya oba bamusaze kubeera bulungi? Kubanga waliwo ebibuuzo byemubuuza naye ng'ate muteekeddwa okusomesa abantu baffe. Lwaki kyakolewa gwe Kampala abadde akulabikira bulungi?
1: Mu Kampala wakati ku nguudo tekyali kirungi, naye omuntu ali ebweru yandi badala tekedwa tekedwa na atagwirwa bugwizi
0: anti kakati mulimu abateeka ebiragiro mu nkola mu ngeri eyakyeyononere obanga mulimu oli gwe yasowagana naye naga nti kamulindire ku trade order ndabe
1: mufunye
0: kati mufunye naye ekyokutereeza n'okukola order mu nsuubula bw'osanga abasuubuzi abagenzeeko ebweru ne beegomba ebiri ebweru lwaki webireetebwa kuno ate muyomba ne mugamba nti bakola bubi muno mubaddemu abantu abanyigirizibwa naddala abalina ku bizimbe nange nina ku bizimbe ewange naye n'olaba ng'omusolo gutunyigiriza oba engeri gy'osabamu lwenti ng'erina benyigiriza gy'onagenza okuwulira n'abalina ebizimbe nga nabo bebatuuseeko nga bagamba nti mulage ensimbi ze mukuŋŋaanya kubanga okukweka ensimbi ze mujja ku bantu ate ng'abantu balina okukola lipoota nga bawaayo balaga ensimbi ze bakozesezza balyoke baggibweko omusolo ogutuukiridde mu gavumenti kisaanidde kati njagala bannaffe abali eyo tubadde n'enkola gye tubadde tumanyiridde naye ng'ebimu nga ddala si byabuvunanyizibwa ate bikyamu ng'omanyi nti gwe kaashi ebimu osolooza mu ddoola omusolo bw'oleeta ogubalamu kivandulo kaakati bagenda okubala n'ogamba nti kiribwe kiti kati bwe tukola trade audit leero n'abali abasuubuzi nga beebaza commissioner general owa Uganda Revenue Authority nga bamugamba nti weebali kutuyita n'otulaga engeri gy'oyagala tubekolemu kati naye mutuweeyo akadde kamyezi bwe giti tugende tukole ki
1: twetereeze
0: naye bibadde wano mukambala obadde tobiraba nga baami nkwago muto wange nga bw'atuuka ku nkola y'emirimu abeera nga mukazi mujja ng'ogenda okulaba gavumenti bw'efulumya ekiwandiiko nti abali mu ntobazi baveemu ye ng'ate abagamba nti musigalemu bw'abagamba nti mukole bwe tuti tukole tuzimbe eggwanga ky'oba olaba nti neebaza injini y'abalimu ezo injini y'abalimu ezo bafutusoja bamubereramu ne bamuwa akalulu naye musajja watu yasitukiddemu era juzi namulabye nga ayagala kwata omuchina taayi nga mugamba nti sente za gavumenti zikuweebwa zitya n'okola bino naye kati ababaddeko babadde nga sente za gavumenti zingezisabaluma era olumu neewunya muto wange haji lukwago bamuwa sente okukola enguudo za Kampala bwe yali ng'agenda okuzitongoza n'aleeta mwami besigye abe nga yagenda okutongoza amakubo ne nga nti naye egenda kubeera manya ya nkoko
1: yandinesaani naye Emmanuel
0: kakati ebintu byonna kali byobuuzi ebya trade order waliwo ebitatuukiridde kubanga ffenna ddala tuli bantu mulimu abeeyagaliza mulimu abenge mulimu abalina omululu mulimu n'abatafaayo naye nga singa wabaddewo omuntu atatuukiriza buvunanyizibwabwe n'akola ensobi ensobi ezo muzirete mu gavumenti waliwo awo lwempulidde online nga tuli mu kuwummula omwami avudde oba waawa aweereza omubaka n'agamba nti waliwo omubaka
1: munakaseke
0: nti mwami waliwo omubaka oba bamwita onalebwani nti oba nyongole nti alina bagobaganya ku ttaka kakati awo ogenda bamukyala n'abakooba kubanga mukyala n'abakooba enuŋŋama gye yaluŋŋamizza wabeerawo mubaka munne oba mukulu munne ate nga wa NRM yasaanidde ensonga ezo okuzimala abayite abagambe nti kino kitukosanga eggwanga kikoza abatuuze ddala byakola bwe biba nga bimenya amateeka kubanga ebimu okubikomentingako nga tomanyi details
1: foundation
0: yaakyo oyinza okunenya omuntu so nga ate tosaanidde kubanga details tozirina naye nga trade order gy'obadde obuuza tugezezzaako okuluŋŋamya emirimu n'enkola Naye abantu baffe baali balemadde nga balemalidde wali awakadde kubanga balowooza nti yenkola entuufu.
1: Kakati tuze ku bizimbe, ekyonkisa omulungi ogambye naawe na ku bizimbe. Kampala wano abantu bakyakaaba, ojja kuŋŋamba nti a pulezidenti yabasuubiza okubawa. Naye abantu emmaali yaabwe efudde ate ekyafe eva ku ki? Nja kugamba nze poor physical infrastructure. N'enkuba eyakatonya ennaku bbiri yazzeemu n'etawaanya abantu. Gavumenti eneebaliyirira until when? 20 billion tezinnatuuka naye bakyafiirwa. Twagala abantu bano bayingize ssente. Kati mukulu Gobe agambye domestic revenue n'okweyongera. Nsaba obeeko kyoyogera ku nsonga eyo.
0: Ssebo nandisabye bonna abafunye akadde oyite minisita wa Kampala ne town clerk n'abakulembeze abalala ne mwami bali mwezo bajje batubuulire physical planning yaabwe nga bw'eri naddala ku nsonga ya drainage. Emabega awo waaliwo ensonga ezaali wakati w'omugaga ono bamuyitani Ham Kigundu n'okugaziya omwala n'ogukolako kyano. Simanyi oba enkola gye yakola yeyavaako ekikyamu oba drainage eno amazzi gye galaga gadduka mpola ne gaba nga tegasobodde kuyamba. Ekintu kyo kiruddewo kubanga ze we nali mu Parliament twayisaako looni ensimbi eziwera ey'okuzimba omwala guno ogwita wano gw'olaba amayinja ago ge bazimba ku mwala nga gutwala drainage n'ebivudde mu kazambi. Kampala waliwo watukira nga ng'osanga siwe gya flowinga ku makubo naye kati levu eyo yagenda eggwawo. Kati waliwo levu y'amazzi engeri gye gatambulamu era walabye ne injiniya bwe yali ng'akuba kampeyini waliwo abaamugamba nga ati mulema taasobole naye namulabye omusajja akaga ng'olowooza nti ebigere biwerako ebiri naye nga ebyamagero bya Katonda bimusobozesa okuba nti asobola obuweereza n'atambula n'alambula emirimu. Njagala kusaba abakozi ba gavumenti muve mu zi ofiisi mugende mulabirire emirimu gavumenti w'ebeesadde ssente. Wali mu Kampala njagala abakulembeze abaalondebwa mukolagane nabo abali tekiniko kubanga mwena musaavinga abantu be bamu. Okuvuganyiza mu mirimu nga mukola kyeyonoonere gadibenga lye mu omwaganya kontrakita okutubba awo enebaliza mwami bali mwezo kubanga kyenalabako ku TV nenaali omusajja ono ndigenda ddi ewuwe mwebazi kuba kino kyakoze singa yeegaata ne Misa Kabanda neyeegaata
1: Buzeki,
0: executive director Kampala, bade mwise tauni kila. Executive director.
1: Bado mwiseza.
0: Asonyiwe. Ne deputy we Mwami Kigenyi.
1: Yes.
0: Mwami Kigenyi. Bona, nga basa chimu. Njana na kuwa baza mchala Buzeki. Kuranga basa awe nkola, nga bwobo tambu denosangu mwalo gufudi. N'okukuba ekifaananyi. N'oteeka ku mukutu. Tewaita sawa. Nga maze dokutuusa w'abantu. Waliwo abantu abadde bazimba nga baziba makubo baziba emyala. Ennaku ezo mbadde ndaba batawuni kiraaka ab'omu tawuni buno obutono mu divisions nga nabo basitudde enkundi okulaba nti Kampala City efuka City naddala we tunatuukira ku mizanyo gya AFCON tubenga ddala naffe waakiri yadde yaddeko ng'omuntu agamba nti Kampala egenda etereera. Newakubadde nga muto wange yagiyimba ti Kampala kuyiiya ate aga nti buli omu akola ki asiba kiwaani ze njawula nti ndowooza nti ebiwaani tubikendeeze tutuukirize obuvunaanyizibwa tukole ebyo abaana baffe abaliddawo nga ffe tuvuddewo tukole ekibuga kye baliyagaliramu okusinga ffe kitukuliddemu.
1: Emmanuel, njagadde nnyo ensonga y'okugamba okwogerezeganya dialogue okijja eri ewa bishop n'ogamba nti yatugaa twogere ne wakati kirero ogambye obuweereza bwa bonna naye bwe twogera tukkaanya. Kino ne kindaga nti nno nga ggwe ali mu information ate ne publicity osobola okutuula n'oyogereganya n'aba opposition ndibana ye ni wankuba dele tuli mu kibina kye kimu naye tulina okukolera abantu bwe tuti okwogereganya okwo kutuusizza luddawa n'aba opposition bano abaliwo kati
0: sebo okwogereganya nkola ya butuukirivu omutukuvu papa Leo ne ba papa bamusokawo gwe musingi kubatambuliridde bw'otuuka ku katikkiro wa Buganda asiba akyogera lunye lumu yasabako n'aba nuupu timutweyambise bwe mba nga temusobola kusisinkana mulete ensonga zammwe tubayambe okwogerezeganya bw'otuuka ku bitabo ebitukuvu bigamba nti nga kirungi ab'oluganda okubeeramu nga bakoze eki nga batabaganye kakati kale okwogerezeganya si kikolwa kya kivve si kyakuba nti omuntu baba bamuguliridde bannabyabufuzi bwe bakiyingiramu ne batandika okukyogerera amafukuule nga boogera ku bannaabwe nzijukira wano omwami Mugisa Muntu bwe yali ng'ali mu FDC baane bamuyitako moolo moolo kyeki mu Luganda emmese ensolima ne bagamba nti muno tulina ensolima mwami Mugisa Muntu n'abagamba nti ekiseera kirituuka ne mukakasa ensolima we ziri kakati eyo NRM yaliyo kati abantu baffe baagala kusomesebwa busomesebwa tyengu okwogera ne munno si kivve oba okwogerera gw'otokkiriziganya naye mu by'obufuzi nze ndina egizambu bulijjo gye mpa abantu bwe naani mubaka ano owe NRM lumu abaserikale ba poliisi baagenda enakivubo wano ne bakuba mukyala nabbiira ne bamusakata kibooko okugakana nga bamugyayo kaguddeyo tugenda okutuuka mu palamenti nga tulaba amawulire ne mbuuza bannange kino kiri ddala bayinza okuyisa omubaka mu ngeri efaanana bweti abantu ne musirika fenna twasa kimu fenna aba NRM era nze naleeta ekiteeso mu palamenti okuvumirira enkola ya poliisi n'okuteekawo akakiiko okunoonyereza kunkola embi yali etandise kali byakyuka ddi okulaba nti bayinza okukosa omu opposition ate aba NRM nga basanyuka oba nekigwa kuwa NRM obanga afudde aba opposition zinajenjerebu ddala eyo genda kubeera manya yankoko bweti bwe tugenda okuzimba eggwanga kale nze ekola gye nasooka okukola siyinza kujja ku TV oba ku leddiyo ne nzivoola bakulembeze bannange ne bwe baba nga bakoze ensobi kubanga baba beetaaga kuluŋŋamya mu kifo ky'okuvuma ku social media waliwo obuvubuka obutera okuvuma
1: buvuma gwe
0: bubugera ne muposting olumu bukuba ekifaananyi eyo baba akijjawa ng'obasanga ekifaananyi ekiriko olubuto olunene ne bakireeta waliwo neyambikako
1: kyofudde
0: ne bagamba nti kitalo nnyo onalewodde ombu agenza okubeera ne katonda nenziramu ne muganda naye wonna wano wendi katonda amulina kakati ate kugenda wa
1: nayetera wano muganda tugamba abika yabikanga
0: yabikanga kati era era bwe bibeerawo tulina ebintu bye tusaanidde okukola ng'abantu okusobozesa embeera eyo ey'okwogereziganya okubeerawo nti tosaanidde kuvvoola munno tosaanidde kumuyisa mu ggaali ne waba ng'alina ensobi lumu mwamuseveni nga tukyali bavubuka bato nga tukyayaka omuliro waliwo ensonga ze twaleeta gy'ali n'atubuuza tisinga oba osanze kitaawo ng'ali singa osanga kitaawo ng'ali nga zipu esumulukuse okwata muzindaalo n'omulangira nti muzeeyi weetereeza empale
1: ekyo nedda
0: n'agamba nti bw'okikola bo ng'abanyankole bakiyita okuhemula era naye akuddamu nga yeetaasa kumuwemula naye bw'ogambawo nukwata akakalaamu n'omugandikira nti oba embuzi zitoloka oba kyona kyoba osazeewo okukozesa
3: Tata wetereze.
0: Tata wetereze. Era naye akiraba nti omusizaamu ekitiibwa n'engeri gy'akukolagalamu naawe ebeera mu nkola eyo. Kale banaffe ab'oludda oluvuganya. Juzi n'alaba muto wange mwami Ssenyonyi si akulira oludda olwo.
3: Leader of opposition.
0: Ng'akunze cabinet opposition. Bwe bagenda kulambula mirimu gya gavument.
3: Lubowa, eddwaliro lya bannayuganda.
0: Ekyo kyali kikyamu.
3: Ate kitya?
0: Nkubuulire. Oyinza okukwata management ya asano egendera bemaniwo esamba.
3: Ate kakati awo kitaddemu politics.
0: Anti
3: kakati tuli ku monitoring service delivery of the taxpayers' money.
0: Kino nkyogera ng'omubaka eyali mu parliament. Era amanyi amateeka ga parliament nga bwe googera. Ekyo kye baakola mu parliament tekiriiyo. Balina olukusa okutuulanga opposition government. Naye ekibakakatako kunoonya alternative policy. Bwe tuba tulambula emirimu gya gavumenti bakikolera mu bukiiko obwa parliament buli muntu gy'abeera.
3: In other words, kati yatimba bbula bannayuganda.
0: Ekyo yakyali kya bulimba kubanga ku mitembagano so ku X nateekako obubaka ne mubuuza nti muyise muteeka ki erifuga parliament.
3: Okugenda ngaabo opposition.
0: Okugenda ngaabo opposition okemera emirimu gya gavumenti gye mwali muvumirira nga tuvuganya mu kalulu. Kye nkugambye nti obanga akuteya sano tekakati kuludda luno mugende mulabe maani yo baasambye bulungi. Ekyo tekiriiyo mu nkola ya gavumenti n'amateeka agafuga parliament kye baakola tekiriiyo. Mwami ani oli yasooka lida opposition?
3: Mathias
0: Mpuuga ye yakitandika. Kyova olaba nti bo baakiteekamu amalala g'ebyobufuzi. Buuza nti balida b'opposition abaasooka baakolanga batyo. Era mu mateeka agafuga palamenti mwekiri kyo kikirizibwa. Naye kubanga bo baagala okulabisa titugende tulabise ekyo kye baakola mu mateeka ga palamenti kiriiyo era tekikirizibwa era njagala bakiruŋŋamye. Palamenti etambule nga bweteekeddwa. Mwami Ssenyonyi alina akakiiko kaaliko ng'alina opozisioni. Agende n'akakiiko ako bwe kabeera ka difensi bakole emirimu gya difensi. Bwe kabeera ka byabulamu bagende bakola omulimu gwabwe ng'akakiiko k'ebyobulamu n'amateeka agafuga palamenti nga bwe gagamba. Kale bwe bakola emirimu ne bagiza mu by'obufuzi kibeera kikyamu ate ffe tufiirwa. Ate oba ajja nga batuukiriza emirimu nga basaanidde lida opposition ku kifo ky'alina nga lida opposition ye ku lulwe asobola okuwandiikira gavumenti n'agibuuza. Asobola n'okusaba appointment n'agenda abuuza mwa Museveni nga lida opposition kubanga ye ofiisi ye ya institutioni n'agamba nti mwa Museveni ne boogeraganya ng'abakulu. Naye lwakuba nti bo bemalidde mu kulabisa ne bava ku nnono n'enkola nga bwe yandisaanidde okubeera.
3: Emmanuel, okwogerezeganya ennaku zino tulaba abantu batandise okudduka. Wayogedde dda ku Ibrahim Ssemujju Nganda, kakati n'omulelo w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi okuva lwe twava mu kalulu yadduka ali bweru. Kakati eggwanga tunaalizimba tutya ng'ate abantu badduka buddusi bagenda?
0: Nze nja kusaba bannaffe abo bakomewo bwe baba nga balina emisango tebagenda kugimaza mbiro. Kubanga nze ndowooza nti mwami Kyagulanyi we yagenda twali twakava mu kalulu ne batugamba nti tebamunoonya, ye n'agamba nti bannoonya. Kakadde tutamanya ani mutuufu. Kubanga mwami bali omunsi yali minisita wa information n'ajja ku TV ne radio n'atukakasa. Kyemanyi nti waliwo akawunti z'omuntu kwe baateekanga obubaka nga bugamba nti kabobi oba kaki tiwe tunamukwatako. Naye nze ndaba nti ne mukyala Nammeere bamuwandiseko ensonga ezifaanana bwe zityo naye nga simulabangako ng'adduse oba n'agamba nti kakolebwa ati. Ekyokubiri, nja kusaba abantu abakulu mu ggwanga muno kunjui zombi. Kusaidi opposition ni, edi abantu abakulu, abubuna hizibwa, abamanyi chokola. Nandi basavye, enu mwewafe, edi abantu abakulu, abamba umbula, abamanyi chokola. Chechisera, tutandiko kugereganya, nebuli muntu, okusamu mune chitiwa. Betuwa de makerere, waliwo mchalo yali muna Uganda, yali UN representative mu Tanzania elinya ndiela bide, tuwade na yeku pano. Wetuwade tuogelanga fetulio ngaba kulembezi abaziru wanako mchala Sekitoleko, Emmanuel Dombo, na abalala ababadeyo. Nebaleta na ababubuka abatu, na abuza anti siche chisera, tuzewe vyoto.
3: Tubabuli.
0: Awana kubyoto babuze vyokuiga, na fetubuze. Na yo msingi gwele ufuzi, omuzungu gweleta wano. Omaenche kugamba. Ngatemula wana kuenda kuparlamenti kutesa. Baso kakuteka waba wakanya. Nilagamba anti, ono yerida opposition. Ngane yu kuopposi, ngatemina wako veda u. Dela mchike wamu yu mtu ulabu mtu uwe mkola.
3: No.
0: Bwemba mtu ude mugenda kutesa kusongezi rumegwanga. Temusa nide kuwa anti, fetuge enda kuwakanya, ate fetuge enda kukiriza. Mwemuwe na mwekerezi ya katolika. Olamo limu conference, episcopal conference. Mwemuwe rambi muwakanya. Temumara mgamba anti ya wana wakanya mudesa idieno, owana wana kiriza mudeno.
3: Wakanya kuchicho utamani.
0: Kato msingi kwa mkola. Mwena kukola msingi. Msingi wa polisi kwa batu wano. Buli mwubu na fobo.
3: Be batu onona.
0: Batu onona. Tia ono oppositioni, tingeze kuwakanya. Era, mwagenda mparlament. Mwagenda de kumusigi kwa kuwakanya. Government nereete chitesi. Buli government chereeta mchikuba. Walewa anu katulese PDM. Ama oppositioni wakamba wantu tisete muzirie. Atene mekunga ni wakanti wakenda kulambula PDM. Bila nikola.
3: Bebalibo isa base nunga bagi nda kula
0: kula. Kula mbula, mani yu, gulasa mbubi. Kare, chengu gamba nti, omusiki kwewe ufuzi kuchari munafuna yenga, banabi abamadini, Interreligious Council, ne elders mudini, zendaba wanu, wameranga obutakanya mudipi. Wakati wasemo gerere, Numu miuka we yari ya vabu mambo kabali wa mwete. Tibeli okene. I think ye tibeli okene. What tibeli okene? I think so. Na ya vabu ya nangaonga wafunye ubuta akanya. Oba wakati wa Uganda Yanga Demokratisi. Ne DP Mobilizers Group. Ne Bendi DP. Bama mse mogera honga mwebali. Kardinali ya baitanga. Owaru waga nebaita.
3: Nebogerezganya.
0: Nga nebogedeko. Tebifumi deko na maulide.
3: Na yekati.
0: Na yemuge nukulaba ngesonga. Zivudeo. Nga wabantu. Awalite basinka na. Bogerezganya. Na yei na kuzinu. E mitimba gano jama ude jine jajja. Ngeenda nesasi laba members wa parliament. Nga achazi zaba genji. Muze kubako lako inquire. Chia maano rubayo ni asoka kumuzindalo. Na ganti abantu babbi. Abantu wabaze mumasogo. Ogenda kuwa kulaka reporter egende mparlament. Karikuwa ganzo kuwa itababbi. Kati mwena dencha. Bana kubudi na chewetaga.
3: No.
0: Kati enkola jitukula mwimu. Yesani dokurunga mia. No kutereza. Tuyoketifine mwechironji.
3: Emmanuel, ensonga... Kanso kenkuze yo human capital bena dente andikano awulide nsonga yemakerere.
0: Ese unajiulide.
3: Ate jobadde. Abakulembeza abenchi abagenda okutuweleza batandikire eyo. Naye kakati omwana bwe tunamuyisa wetyo si agenda okujja okuweleza nabba kubanga yenaza kenfufu si agenda okuba n'omutima omukyamu kubanga eri ya tulugunyizibwa nnyo si agenda okubanga tategekeddwa bulungi kubanga tebamufuddeeko tumulagajjalide. Government NRM.
0: Sebo.
3: Mwana tumuwa tutia nkumye nya.
0: Echitwe cho siki pia. Eren simbi ezo nangu benalinchari ya makeleleze tuafu nanga.
3: Kumulembe guli.
0: Kumulembe guli. Era ziruddewo. Oboli yao zaliko na antono kwa katono. Na yeso vii eyakole wa mchino. Ngeda uchete geleza bade sikimanyi. Eda. Bokuwa atabana ve sumero. Emele ni mjigulira wamu. Yani mjifumba. Ensimbi ezo ziba zimala. Nga mugenze mwimbalala. Nimugula lole ya matoke. Nga mugenda kujifumba. Na yese ndo kogando uzigavize mu ulimano zimuwe. Teziko lecho. Cheza andi koze. Nga zona mzibajeti ngide wamu. Zewenari president Makerere. Tuagula nechume chisa uunga. Nga wagende kagadi. Busoga.
3: Nimugula kasori.
0: Changwanzi. Universe negula kasori. Neje kuba kaunga. Negende gulo mchere utareja ne palisa. Nyewa nga sentezo. Bozi gata no gula kutere mchere. Nga sentezo zimala. Nyewa gamba nti. Ozigavule munga buvazi budget ingila. Zibate ziko lecho chesande kola. Kati. Simanyiru wache chokufumba wache vako. Nibasa wabati ya buvuna njizibwa. Wabagendo kulaba ngububi buwemele buitiride. Aho simanyi chava kecho. Na henga, tukenda kuongelo kuchete gereza, tulabe magezi chige tuleta. Ne parlamenti ye, njini waji parlamenti wewa gala sente ndala okwe yongeza zira vika. Na ateza au makirele zibula zitia. Kubanga waliwe ingina kwezo mparlamenti, eva debe lao, na hengu olawe insasa nyaye nsimbi, jeba ugila ko.
3: Tenyuma.
0: Nga tenyuma. Ngulawa ofisi ya bakulembeze ba parlamenti. Awafuna ngu buumbi butano. Bufuso buumbi ya avili mwechi itu. Kani luache zaabu zirabika. Atezio nizibula.
3: Nizibula.
0: Luache zaabu zirabika. Ezo kugule chuma cha kansa. Netutuka nukufiru wa kawaka wabaturu. Na abantu wabama wafude. Gateba ya ambidua. Katerebio na. Nga parliament. Tusani de. Tuedeko. Tudema vega ngateli atulawa. Tutunulide nsasanya. Na bichi yetu sali doku
3: nani olio mtu wa wansi honorable ajia kugamba NRM mwemu limubuyinza mwemu ino kole vintu vino viterere
0: atenza ayogela siri wanupu ayogela nduwe NRM banga nandizo nesi igwe mzigo nesa akiriza na inga wame lawe vita tukiridenga tuina kubiyo gelako tuyokitu visari la magezi
3: rule of longo jireseyo
0: rule of longo yote wa dembi kwa aje tandikideku
3: mabesi meni
0: tugambi etifaza bamu kwata ni bamu tuwala mwila kweza aso kate ya arabika
3: Father Deus did it
0: amanya si yangu wajukila saka de gogirako
3: aye wafe mjukila
0: na ye mwetuwa kendo kulabo mkule mbezeru akitula na tegeza anti bishop ya bade wano katia nsono wezi ingini wa mwaba kuru
3: yes.
0: Na wakuru kulevu yu
3: yes.
0: Elela mfuga yachi. Siya mateka. Mami resije. Yalimu koti ya wajasi. Nga. Chebanga wa chebakola. Beba mkwata. Beba. Abambayo mba na henge uboli yao. Ngabali yao musiko. Ateba tusewa no. Beba mlopa. Ateba masale misangu. Koti ya Uganda negante inkole yombi. Ile menya mateka. Neba mjayo. Neba mtuwala mkoti zaaji. Zaburi juu. Wali wakati. Kukenda maso. Awadivani sani doko ugirako. Nga muami ukwago. Bamu kuata.
3: Yeah.
0: Ni wale wagamba ati pisa jebamu isamu. Tiyari ya vuna njizibwa. Kati ama members wa parliament zini wale bagamba. Bakula chi. Bateke minister wa defense kuninga. Bateke minister wa internal affairs kuninga. Wanyo nyori. Luachi no chikolebwa. Kuwange yifuge ya mateka wisanide. Na hika tinaba waka wivana hatia, kati wakena kutisa abantu wabulijo. Waka antulawa waka basiriti. Kani fetu ogerechi. Kubanga, elieluro vlo. Nenda nenda baba faza, urumu wabakule meze wa madidi inga mevudemu. Na hino geno kulabo mlalanga ata isene waya ndiko mie. Nga yogera, walewe na uli nina kwezo. Wadu waba, bandwe masa nile msangu wanoku. Mu ejali mukoti. Na hengendo kuli langa buli omwa tafuta yuwe. Odina ganti lwacho walese wabambazi zawe batyo. Nyanda ateba nenga singa bade mu katuliki ne bamwambaze kufira ya muislamu. Olaba anti oganti bamujuzi. Bamuvode. Olaba ande muislamu ne bamteka musapuli.
1: Yes.
0: Ina yo mtu ayambade engwe ezabera muri jjo. Kati olaba nga muri mtu ayogero kusinzira kubimuli mu mutima. Abantu balina obunyivu wawe wabalina ensonga zaabwe obezi tatukidwa ko bulunjo oba abaabwe abatukizwa ko bulabe oba obuvune mu nsonga government gye tatukiriza naye bino byonna bwe tunatandika okwogerezeganya buli muntu agenda kuwuliriza munne nga tetuli mu mawulire nga tetuli mu kamera nga zitulawa oba oli awo ne tuzisalira amagezi gayo tusandika
1: okola bwe yakuwa obudde butono obw'amasimu na yenga nkuwadeo ni bazina beda chika tano. Ngenda kujao bolango buno. Kwa wama tuja sente. Na ye nsonguliwa information and publicity. Oyogede wanoga mantikati wotunulire gwanga. Miji jemi tojija. At the right time. Obukule mbeze buja kuja. Nika chetula ba. Ntineda balangi didenga satu mugu mu. Fetuja. Gwe we na rem ensonge yogenda jitu nyunyula ono
4: ifise gazi yidwa nesiba kubika bya business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi na mubutono tono banna makolero abayikule byogaga byo mutaka na abasa mayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mukugula okutunda nokupangisa taka na mayumba abenkola yakali magezi oba information technology abatutusa kama sanyalaze amazi abali ne bisulo banna bitone abali ne bife bimulirwamu abakole mirimu gye chikugu na abasa abaza abantu ne byamaguzi ngojeko abataxi na ababoda boda. Choli no kumanya nti enkola ya ifisi weri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani no kudizibu ensibe mukimanyiddwa nga refunds. Norwecho tobeera bubezi ku nkola ya ifisi wabula gikozese okuvuganya mu katale.
5: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
6: Great meals come with great cooking. Great cooking goes with great ingredients. Make those special meals with Cowboy Speciali, the refined edible vegetable cooking fat that tickles those great flavors into your food. Every meal you make with Cowboy Speciali will turn out very tasty. It's affordable and in pouch packs of 25, 50, 100 or 200 grams. Cowboy Speciali, a product of Bidco Uganda Limited, in every shop near you.
7: Owange, sembi jaya gwedalu.
8: Njali tayiza butalaluka. Emali ye yonna yesana wo munabambula wo muliro.
7: Bambi,
8: twa mugambanga afune insurance ya Ghana. Bucks Insurance. Fifika abasobola okumalawo obusibo obwa bukutuseeko. Mubwangu ddala tulina ebikabya insuranga. Insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebisibo ebikugwako obubingo badde tuwetegese. Insurance y'emigugu egisabalisibwa ku mazzi. Insurance itangira obutyaba gobutiro kugwa mu business. Tulina ne insurance ezinga ko byonna ebiyinza kugwa ko nga totegedde. Max Insurance tusange ku tabi lya fekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina na matabi amalala okwetoolola Uganda yonna. Parks irungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks our insurance partner.
1: Radio Sapiens enkuluze ya magezi, omukulu Emmanuel Dombo, tumuina alikuwa NRM. Nsoke ndete ya simu bili, olioko
0: ya mwekituzi. Leta kusimu, abatu uliza na
1: mwabu. Badia kaya nanyo, 0755-0853-0758-0902. Hello? Hello?
9: Hello?
1: Yes, Sebo.
9: Hello?
1: Sebo, tukulina.
9: Hello?
1: Hello?
9: Yebale
1: kale sebo.
9: Halo?
1: Sebo yogera tukulina. Kale sebo. Kujeko, okay? Zemadde nkufunye bulungi na yenga ategwe totufuna, okay?
10: Omulangira junju nkulamusiza nkwebaza okutuweleza. Omukulu yonze wabimaliddeko kwe kutandika okubikkirira NRM ekolebero byeri mukola. Atenga mu studio agambye tuwano boyogera ebitakwatagana waliyo wansi jibaita basement. Sebo, ekibiina ky'oweererezaamu gw'oba olaba kiri mu mateeka okuteekawo amakomera agamenya amateeka nga gatulugunyizibwamu abantu naawe n'osigala ngaweererezaamu ate ne mwefuula nti muyamba eddiini nga bwe wagambye simanya government ya mwe eyambe dini edini je yamba kintu oba bantu ate abantu pe mutulugunyiza ate be mwagala babirenga bali mubayambire mu Katonda kale bantu mwe mwewunyisa sigaddenze wamala
11: naye bannange ekyamazima enkyukakyuka ya bana byabufuzi okugamba nti nno MP avuddewo wazzewo omulala n'ogamba nti eyo y'enkyukakyuka ddala mazima okakasa eyo y'enkyukakyuka ddala mazima musajja gwe anyway kankusiime oli muvumu nnyo okuba ng'oyogerera gavumenti webale nnyo webale eddala naye ateze okuŋŋamba nti MP wemakindi akyuse ntino yeyenkyukakyuka mu ggwanga mukama wange oba olimbyemu
12: mukulu weebale tuweereza bulungi nnyo taata weebale natuula wansi ne watuleetera omukulu oyo mukulu oyo asaala na siggwanga ya nkoko amannya nga bulijjo inginiya kyankaagampu nga wakisonga bulijjo sinziiridde wakiseeno naye omukulu ensonga ayogedde nnyingi nnyo kubanga musomesa ye kasookanga oleeta bantu oleese oyo olwaleero naye kyengendo okulonderamu ngenda kulonderwamu bibiri ayogedde ku opozisoni ki ekyamazima ntofaamu n'agaba balinga asewo ne mmaliyo naye musajja oyo atemyetemye bulungi nnyo ensonga kyo ekyamazima ntofu tetukyalina ludda opozisoni wano mu ggwanga opozisoni yakoma ku mpuuga onaasigadde ludda opozisoni simanya kizobere usenyini abo banoonya bunoonya mawulire naye okukola
13: amugana nga ejjunju Francis oba kwereza eggwanga muzeeyi Dombo seba naye nkola musizaako muzeeyi Bigambo Fazil ndi mu bwa National Unity Platform mukulembeze wange lyoba Kyagulanyi Ssentamu ogenze n'oyogera ebigambo awo nga kale mulimu okw'okukudaala era n'ogezaako okulaga ekifaananyi nti osanga gwe kyakugaana okubanga buli w'obeera ku rediyo toyogera ku Kyagulanyi bubi omusuubira nti agenda kujja lumu abeegatteko naye ekyo njagawo kakasa nti omukulembeze waffe owa National Unity Platform tagenda kujja kubeegattako kubanga kyayagala kwe kukyusa buli munnayuganda abeere n'eddembe lye mu ggwanga Uganda ogenze n'ogambawo nti abakulembeze ba Buganda balemedde mu by'ebyobufuzi era n'oleeta n'ekifaananyi ekiraga nti mwankole obusa bwa bbeeyi okusinga amayinja naye ate gwe ne weerabira nti mwankola olw'okubanga okulembeze gye buva obusabe obulina okubeerera obw'ebbeeyi ewaffe ebusoga ebikajjo ne mubisala bbeeyi n'emmwanyi wano mu Buganda musobole okubanga mufuga abantu nga baavu akasembayo ogeze n'ogamba nti mu 2021 mbaaba kuba akawulu mu Buganda ne Busoga NUP newamba ebitundu ebyo kati ne mudde ne mukola revision kati oluvannyuma ne mukizuula nga mwali mulina okutoola ebitongole eby'amagye poliisi n'eyiso byonna mubiyingize mu kalulu butereevu okuba abantu emiggo olw'okuba oli mwagala okweddiza ebitundu era kyo kyalabika bulungi era kyafunika ife mwabiddiza akakiiko ke byonna mukawamba amagye ne gasalako ebyokulonda abamu ne batiikinga ng'obululu ne mweddiza ekyo kyo mwakikola bulungi era mwakola divisioni bulungi naye eggwanga Uganda weriraga si walungi bwe kiba nga omukulembeze Pulezidenti Museveni yavaayo n'agenda mu nsiko ng'alwanira nkola y'amateeka lwaki mutambula nnyo mu kumenya amateeka nga n'okutuusa kaakati omuntu akimanyi bulungi nti etteeka eririwo sa eno ligamba nti omuntu yenna ng'akyali serving officer mu magye oba poliisi talina authority yonna yeetaba mu bintu byabyabufuzi naye ate okimanyi bulungi nti waliwo n'essaawa zino ekibiina ekwegamba ekisinde ekiri mu kubeera nga kyekirina abaka mu palamenti kigamba ti fono tumuteseewo ntumuggyeewo naye ng'ate tekiriwo mu mateeka siba ekyo kyo kyogerako ki zibigafaze okuveekape
3: Fazil weebale nnyo weebalire ddala era ndowooza mmwe bamukube kubanga n'obudde buweddeyo obudde buweddeyo naye omukulu Emmanuel twamuleese asomese yes yesebo
14: nkulamusiza Franka
3: yesebo
14: wani nkoze mu by'okundeka nga loole mudde wange ali mu situdiyo kansala semakula kyali sindika jansi nze nkyalemerako nti mwami Dombo asaana kubeera minisita kunnyonnyola gy'annyonnyolamu era namandu wa mugenzi Patrick Mwesi amutumide na yo genda ngawe no mulaba ke na muze sisa irungu jata chaliyo ndagala kogera kantu ka mufuranga ke kantu ka okuyiwaiwa sente za Uganda Rosa Museveni bwe yali ekajja nsi wano ngagula ofisi za

0: Ngo duke mama, kuba ukukhulisa ufundo.
1: Kyenda munya katonyeze nya Fama Radio Sapiens enkuluze ya magezi. So muziki nebye mizanyo. Tukwaniriza gwe munnaffe wenna awuliriza Radio Sapiens enkuluze ya magezi. Naddala ng'owuliriza ensonga ezikwata ku maka, ezikwata ku bufumbo, ezikwata ku baana baffe abavubuka, ezikwata ku bafumbo, ezikwata kwegamba mu bufunze amaka gaffe. Olunaku olwaleero twagadde tutunule nnyo ku mbeera y'obulamu mu maka nga tubutambuliza ku bakyala. Omukyala, omwana omuwala, betwagala okutunuulira olunaku olwaleero. Nina omukugu era nga twagala tulabe omukugu atuwa amagezi nga tutunuulira okusomozebwa kwe tusanga okw'enjawulo okuli eri abakyala. Kyokka ate n'ebizibu bye bibeereetera oba ffe bye twereetera oba mmwe ababa w'amagezi bye mubaleetera, ebizibu ebyo tusobola kubyewala tutya okubituukako? Lwaki tetubiremesa okubaawo? Kubanga bino ebisinga biba byeyagalire. Awo nno omusawo agenda kubuuzaako, olwaleero twagala tutunuulire ku nsonga y'abantu abo abajjamu embuto naye nga tetunnatuukayo. Tujja kutunuulira mu kusooka musawo nga yeeyanjula, ajja kweyanjula tutunuulire amaka ge kye ki, amaka ge galiwa.
2: Webali nnyo Ssebo Mutesitesi, erinnya lyange nze Proskovia Mulungi, ndi musawo omujjanjabi, nviira mu kitongole ekya Uganda Matters Pro Life Apostolate okuva ku ssaza ekkulu ery'e Kampala. Ekitongole kino kyatandikibwawo Archbishop Cyprian Kizito Lwanga
1: omugenzi bambi
2: mu 2008 nga kyava ku bantu mu kujjamu embuto okwali okungi ennyo mu ggwanga lyattu lino Uganda. Kale nno ffe twogera ku nsonga nnyingi nnyo ezisoko bolo okuteeka obulamu bw'omuntu mu katyabaga. Ezimu ku zzo okujjamu embuto, okukozesa ebiragalalagala, homosexuality, omusajja omusajja, omukazi okuganza omukazi, domestic violence, okulwanagana mu maka, ebintu byonna byolaba, okukola abaana mu bucupa. O mu test tubes bakola abaana, tulaba tujja kubira beyo maso tunagenda tulaba pro life. Ebintu byonna bisobola okuteeka obulamu bw'omuntu mu katyabaga. Obulamu bwaffe bwa muwendo, bwatuweebwa Katonda, tulina obukwata obulungi, tubeere basanyufu mu mubiri, mu mwoyo ne mu bwongo bwaffe. Tubeere omuntu omulamba obulungi. Kale ensonga ezo mu Uganda Matters Pro Life Apostolate ze tukolako, ekitongole kino kiriwo okukuyamba, kiri kusaze kule ery'e Kampala. We wali offices zaffe kikulirwa Dr. Omutendeke Dr. Sandra Nabachwa ya kikulia Dr. wa medical doctor. Olwaleero njagadde okwogera ku maka naye nzijeyo ensonga enkulu kati
1: biseera byabwe by'omumaaso.
2: Biseera byabwe by'omumaaso bibeere birungi. Ate kati nagamba ati omwana bw'anaafuna olubuto tajja kubeera mwana nga alina olubuto, ate olubuto katuluggyemu adde mwakole ki, asome. Tuli mu biseera bino abantu batwala abaana baabwe ebweru, ebweru tebatwalayo baana bayina okugenda okukola emirimu,
1: tebabatwalayo olubuto,
2: ne bagenda baggyemu olubuto nti ate omwana bamutwala agenda akole. Tugenda kulaba bizibu buki omwana byasobola okufuna
1: era musawo awo buzibu ki obuli awo omuntu bano abeegwanyiza okugyamu embuto, buzibu ki omuntu bw'ayinza okusanga nga agyemu olubuto?
2: Kubanga ebintu bingi nnyo bikolebwa ng'abantu tebamanyi, naye ate obutamanya tekitegeeza nti tugenda kufuna effect sezo.
1: Kubanga obutamanya tebukugisaako era musango.
2: Ka twagala abantu bategeere obuzibu omuntu bw'asobola okufuna bw'agyamu olubuto. Era tujja kulaba n'eyo mu maaso. Ato kiyinza okubanga nkyogeddeko kati nga kyakukosa dda. Beera ku leediyo eno Sapiensa otegeere kiba kyakukosa dda, ate osobola kuwona otya?
1: Osobola kivuunuka otya?
2: Era oba kyakukosa kitya, osobola kukivuunuka otya? Ate gwe akitegedde okulabira dda togenda kukikola ki?
1: Kiddamu.
2: Kukikola. Akati kye njogerako kino eky'okuggyamu olubuto kye ki?
1: Abortion. Ndowooza we bwe tusinga okitegeera.
2: Ye muntu n'obusungu okujja n'aggyamu olubuto ng'alina ekigendererwa eky'okutta omwana oyo ali munda kyengezaako kubanga bakyala bala bajjamu embuto omuntu ayinza okugamba nange divamu accidentally tugiyita mu luzungu mu lusawo tugiyita miscarriage.
1: Enjawulo eriruda waawo
2: ku miscarriage omukyala katugambe asobola okulwala nafuna oba omusujja navamu olubuto olubuto olubaluvudde nga tolina kigendererwa kya kuluggyamu lwavuddemu
1: era oba tolina musango ne maaso ga Katonda
2: era tolina musango mu maaso ga Katonda tolina musango mu
1: maaso g'abantu
2: ne wabeerawo okwennyamira nti omukyala avuddemu olubuto terusobodde kukula naawe ng'obadde olwagala ne tasobola kukula n'obeeramu okwennyamira ate tulina n'ebintu ebiralira bye tukozesa ne bijjamu olubuto ng'omukyala tategedde naye oba ng'ategedde katugambe oyinza okumira eddagala erimu nirijjamu olubuto oba abakyala bamu babasibaka koyiro kunnabaana omwana n'atatuulako n'afa n'abaamu n'afa ekyo ndo nakyo tukiyita kujjamu olubuto omwana nga ziye bwoba okigenderedde kubanga n'ekereziya tetukkiriza kozesa
1: etalinabutonde
2: etali nakyo katuyinza ogikozesa n'ekujjamu olubuto esobola okuleetera ebizibu ebyo byengenda okubabulirako mu maaso biki byereeta kale nno kibalirirwa nti mu Uganda waliwo okunoonyereza kwako gwe kitongo ekibayita Guchaman Institute mu 2009 nga kiraga nti mu Uganda abantu bajjamu embuto mu 2009 emitwalo esatu
1: mu mwaka ogwo ogwa 2009
2: nga abaana abafa nga babajjemu bali mitwalo ago
1: asatu
2: mitwalo asatu nga gavana
1: mu mwaka gumu
2: kati waliwo Minister of Health nebalira mu 2014 nga etebereza nti ate bo mu mwaka giri mitwalo ana uyanoonyereza
1: iyo 2014
2: kati era mu okunoonyereza kulaga ebibalo biraga mu Uganda byali biraga mu 2010 nti abaana abawala bali mu myaka gya 19 abawala nga bali wakati w'emyaka 15 ne ku myaka 19 omu ku bo yali ajjemu olubuto okiraba kati nga kiraga era okubalirira ne kulaga nti abaana abawala abali mu masomero ga mu Kampala ekyo kyali mu Kampala wokka nga bali wakati wa senior 3 ne senior 6 21 ku 10 21% bali bajjemu olubuto okunoonyereza kwali
1: mwendo munene nnyo
2: kale ebintu bingi nnyo byebakozesa nga bajjamu embuto abamu bagenda ne babateekayo ebyuma ne babajjamu omwana wansi ne bamuteekamu omwana ekyuma ne bamuggyamu omwana abalala ne bamukuba omunnyo ne guttiramu omwana munda mu lubuto omwana n'amuzaala nga avuddeko n'oluliba abalaba bakuba eddagala mu mbuto z'aba mama omwana kugamba n'olaba njagadde
1: okujjayonkulaga
2: obukambwe abantu bakusanga nti omwana n'ava mu lubuto nga bakubyemu omunnyo ne gumutta n'avamu nga n'oluliba talulina bino njagadde bikujjayo obitegeere nti obukambwe bw'amaanyi nnyo
1: abantu bwe bakozesa
2: okujjamu abaana embuto abalaba banywa habzi ebidagalalagala ne bijjamu oluki olubuto abalala omwana ne bamusalyasalira munda n'amuzaala bitundutundu okugulu omukono biki kale njagadde okugyayo ebintu bino obirabe nti bakozesa obukambwe bungi nnyo oluusi tutambula ne mu masomero okubuuza abaana bajjamu batya embuto omwana ga bamuteekayo hanga ng'obukambwe tebukoma ku mwana yekka n'omwana yennyini omukyala ajjamu olubuto naye nga yeetaddeko obukambwe kale ng'ebintu bino olaba nti bibi bitiisa naye birina buzibu ki
1: bwe bireetera omuntu ono akikoze omukyalo oyo oba omwana ow'obuwala ajjemu olubuto
2: bizibu ki webireeta obuzibu obumu bubeera ku bwongo kale nno obuzibu obubeera ku bwongo
1: omuwala yennyini
2: bwe ngenda okusooka nabwo obubeera ku bwongo nti omuntu obubeera ku bwongo obuzibu tebulabika nti omwana osobola omujjamu olubuto oluusi n'atava mu musaayi mungi omuntu n'agamba tavudde mu musaayi mungi tafudde atambudde era ng'omuntu omulaba gweotambula n'omuntu naye nga ku bwongo bwe yafunako effect yali psychological tocya tagikubuulira era oyo gwenjogerako kubanga twogera ku famire gw'oteekateeka okusoma era bwaba tayitiddwa mu kuyitibwa kulala agenda kubeera mukyala mu maka mukyala gundi ne bwana ayitibwa mu kuyitibwa okulala agenda kubeera nga obako akola nawe wano ku radio agenda kubeera nga

0: mwebiri
1: Mucho?
0: Kakati ebimu kubyo umutu anzo kubia ni low self esteem. Low self esteem umutu ngala teyera bao. Gundi umutu atera bao abamu zivu kubira na
1: yu.
0: Teye ulira wala.
1: Alinga yechawa.
0: Yechawa. Aliyawu yena labanga atasanira. Atenga akola chi hasani ya walira umuuntu gukola na ye alaba tasanira. Taina esteem. Umutu taina esteem. Tasobula kubira na creative. Gataina esteem bulichintu achitia. Ukuchikola yetia. Yeti ukola chinu. Yeti ukola chidi. Yeti ukubira. Tasobula kubira developmental. Kubanga bulichimu achitua unochigeza ako. Aba lababira nuku. Umutu abira onga. Akaba. Kugamba ye kubagiza
1: amenya mivugo likasera ye
0: ngatona kubana kunyamira ye kubagiza leronze leronze umuntu ali awumukuba yagala ebino biri kubwongo ebirala ebisere bisungu afuna depression kwe kunyamira umuntu natebwa afuna depression kabaka guddeyo batu umuntu okubanga ye nyamira nikagwayo Echa mazimu mtu mwenye nga mivenyo ya niba datu waliwa ni nebu itabika. Niba mkebila daladalu obongo. Kubango mtu yenye nyamira, ayinzo kubira unga bakabira maziga. Nenga bagamba maziga kwekava, mwete mwete gira maziga kwekolachi. Mwenye nyamivuli, chuntisho nacho natachagala, obongo we, bufunye ichizibu. Kakati batu gamantia wachala nkaga mwokaga kuchikumi, abadja mwe mbuto, babira nubwe nyamivovu. Aira baagala n'okwetta babira ne tendencies ngaloza kukwetta naye ate bagamba nti 17 ku 10 bali bakikoze betta abakyala 17 ku 10 betta
1: naye ensonga eva
0: ku depression yeriji baba ina era nga kyava kuki abakyala siga nti buli muntu ene yesse abayajja mu olubuto edda naye aba abajja mu embuto nkaga mukaga ku 10 babira ne suicidal tendencies Baba agaru kwetta. Kati ate 17 ku 10 bagamba bali bakikoze betta. Kakati omuntu wajja mu rubuteera yejja ku bantu be.
1: Ababulira tacha abajamu.
0: Mwana wo yajja mu rubuto tacha kujamu. Yetekerye bali temuchanyumya mwenna, temuchabera mwenna. Kakati ekyo obona bobuzibu nga buzze kuki omuntu afanagana bwatyo. Kati waliwo kye tuyita omuntu ne yeesalira omusango n'awulira nga aswadde kiba ku bwongo nga alina buli kadakika awulira alina omusango guilt and shame buli kadakika omuntu nze mpulira nina omusango mpulira nswadde kiri ku bwongo nga naye kyava kisobola okuva ku muntu okugyamu olubuto omuntu yennyini nga yeeyinako obusungu
1: Era bwona bweye chawa ebibe nabye bijja bivaamu
0: abyani anga towards
1: busunguna
0: yelina ko busungu ye mwenyini yelina ko busungu atena abyana obusungu neko yo tata w'omwana amubera ko busungu tabubera yeye nyini oba kutata wo yomwana ambera ko busungu oba ne kwabo bona bona abali mu kiko lwete kyo kujja mu luto katugamba abasawu abachawa ngabalina ko buchawa Mwenzo kubanga wali mama we guwa mteka koo kujia moru vuto. Hakuina koo vuchawi. Uyinzo kubela ngurimu kwano kwe guwa mlagiri ogendo kujia moru vuto. Hakubela kono vuchi.
1: Vuchawi
0: ingata kwa agala. Na nula wea danga ya isolatinga. Tayagala
1: kubela nyona bantu.
0: Nadala singa mwogela kunsongezi bela angazi nezo kujia moru vuto angazi mdiscussinga ko. Zitulimu kuogela ko. Kono kula wabela radio nga ajijia ko. Ngava wao ngagamaze program sagala kujiuliza wadegenda kumuyamba. Ngagama sagala juuliza sagala mtu ayogera kuchigambe echo cho kujamu wichi.
1: Olubuto.
0: Se chintu chiri kubwongo.
1: Chamasigala ko.
0: Aha. Ebisere ebirala chumulemesa okwebaka. Mulusawo no tuchiita insomnia. Omuntu nabulu otulo.
1: Babanga atwalirizibwa nagugumuka.
0: Nabulu otulo. Utuone nga siku tualizi wanagumuka nga mtu agamba. Waluwa mtu agamba ati nze siku
1: atiwa. Nze seba kwa utuote
0: kumzigira.
1: Nebo ingeza hako.
0: Nze utuote tunjata. Nengu mtu ainu kwa ati vuotulo. Mtu ainu kwebaka. Musa
1: utuote kwa butonde.
0: Butonde.
1: Mtu ainu kwebaka.
0: Umula. Nyebaka. Nena gamba. Nti nze siku lachi.
1: Mtu ainu kwa ati vuotulo tetumanye alirira nyina. Tetumanya.

tubalamusizza nnyo mwenna abatuwuliriza. Tutuuse ne pulogulaamu yaffe essaala y'amaka ng'ebatuusibwako okuva wano ku Holy Cross Family Ministries, tebe ekikulu ensambya ng'omuteesiteesi era omwanjuzi nze Mukisa Betty. Abooluganda, tubeebaza byonna bye mukoze mu wiiki eno era ne tubakulisa n'ebyo nsobodde okutuukako. Twebalulizaako Omukama ebizibu omuyiseemu nabyo era Mukama tumwebaza. Tuli mu mwezi guno ogwa Septemba nga mulimu ebintu ebikulu bye twagala okwogerako bibiri, naye nga tunaba kubituukako kasooke tutandike n'essaala. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Mukama Katonda, akutwagala okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi n'obugabirizi, kwebaza Mukama buli kirungi kyonna ky'otukoledde wamu nabo mu maka gaffe, ebirungi by'okoledde eggwanga lino era n'ensi yonna. Tusaba Mukama era mu wiiki eno obeere wamu naffe, naffe tusaba otuwa amaanyi ag'okutambulira mu kkubo lyo. Tukwasaba naffe abayise mu bizibu eby'amaanyi, tukwasaba abafiiriddwako abantu baabwe, twongere okungubagira wamu ne bannaffe ab'obwakabaka bw'ettooro nga tusaba Mukama weeyongere okubakubagiza era Mukama na bangi abatusabye okubasabira essaala tubakwasa mu kaseera kano. Mukama obadduukirire mu bizibu byebayitamu. Bino byonna tubisabye nga tutamu Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Tugambye omwezi guno ogw'omwenda gubeeramu ebintu ebikulu bingi. Mubeeramu erinnya lya Biikira Maria, erinnya lya Maria nalyo lyogerwako okumanya obukulu bwalyo. Mulimu okugulumiza omusalaba, ne mbeeramu okuza onaku olwa Biikira Maria ow'ebibonyoobonyo omusanvu, Our Lady of Sorrows. Mulimu bingi, mwemuli abatuukirivu nga Padre Pio n'abalala bwe batyo. Naye olwaleero nno tugenda kwogera ku bintu bibiri nga tubigasse wamu. Tugenda kwogera bibonyoobonyo omusanvu nga tubigasse n'okubonaabona kw'omusalaba. Kuno kwonna kubonaabona, naye nga mu kubonaabona kuno mulimu okubonaabona kwa nnyaffe Biikira Maria n'okubonaabona kwa Yesu Kristo. Okubonaabona kwa Yesu Kristo kwe kuli mu musalaba, kubonaabona kw'omusalaba, ate ebibonyoobonyo bino omusanvu byebyo nnyaffe Biikira Maria ebikulu ebinene eby'amaanyi yayitamu nga n'abigumira olw'okutuyamba okufuna obulokofu, olw'okolera wamu ne Mukama waffe tusobole okufuna obulokofu kuba Kristo Yesu yazaalibwa nga yajja kutulokola. So okulaba ng'ekyo kituukirira, Biikira Maria yagumira ebintu musanvu, ebibonyoobonyo musanvu eby'amaanyi ennyo. Naye tebyali ebyo byokka, waliyo n'ebirala. Era bw'oweebuulira ku bulamu bwa Biikira Maria ogenda obizuula, ogenda obiraba naawe. Naye bino omusanvu bye bikulu era bye twogerako ku lunaku luno olw'15, lunaku lwayise. Naye era olw'okuba tukyali mwezi guno ate n'ebintu bino nga bikulu tuligenda kuyogerako olunaku olwaleero. Kati okusookera ddala kino kitugamba nti ebibonyoobonyo omusanvu bya Biikira Maria n'okubonaabona kwa Yesu Kristo ku musaalaba mutukuvu, twaligambye nti bwe obukatoliki gwe mutima gwa spirituality, gw'obutuukirivu. Oba oyogerako ku by'omwoyo, kino kikulu nnyo nnyo eri abakatoliki. Tosobola kwogera kintu kirala kyonna, kusuubiza birala byonna nga tuyogedde ku bintu bino, kubanga muno mwatuviira obulokofu, we batutemerera ekkubo erituusa kulaba nti naffe tutambulira mu kkubo erisaanidde okutuuka mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Muno wetumanyi ku musaalaba Mukama yatusabira ekisonyiwo eri Katonda Kitaffe, n'agamba basonyiwe
kubanga tebamanyi kye bakola. Olugendo luno baatambula ne Nyafirikira Maria babiri ku buli omusaalaba. Naye nga tetunaba kulaba olugendo oluva ewa Piraato otuuka ku oluva mu maka ga Piraato mu lubiri lwa Piraato, Kristo Yesu yasalirwa omusango Mukama waffe. Tujja kusooka tutunuulire Bikira Maria bye yayitamu. Bikira Maria teyabonaabona nga atambulira ku mabbali ga musaalaba, naye yabonaabonera mu musaalaba gwennyini. Wegamba okubonaabona kwe sigamba nti naye yabonaabona, naye nga yabonaabona nga nagwo musaalaba gwennyini ogwa Mukama waffe Yesu Kristo bye yatulokolerako. Okubonaabona kwe kuli wamu kye kintu kimu ekyo Mukama waffe Yesu Kristo mwe yayita okutulokola, musaalaba gwe gumu. Era ebibonabono bino omusanvu n'ebirala byonna ebitawandiikibwa oba bye twebulyako ne tuzuula, okwo kwali kulamaga kwa Nyaffe Bikira Maria ng'adda Kalivaaliyo. Olugendo olwo yalutambula ng'alina ebibonyobonyo byebyo omusanvu, nga Kristo yatambuza olugendo lwe olw'okuba oli omusaalaba ng'alujja mu maka gali ge mbagambye mu lubiri lwa Piraato okutuuka ku lusozi olw'e Kalivaaliyo yakomererwa ku musaalaba. Era nga bino byonna ebyatuuka ku Bikira Maria byatandika n'emabega ng'akyali muto ng'abonaabona bitamu bingi, naye obulamu obwatuuka ku budde bwa Simyoni, obulanzi bwa Simyoni yagambira nti ekitala kiri kufumita omutima, tekiri muluka omutwe ogwokubiri lwa 3:5. Awo bwe bwali obulanzi obukakasiza ddala nti omusaalaba kati guyingiddewo, gutuuse, gwe guno gwennyini kwegamba fulfillment, okutuukirira okutuukirira kw'obulanzi obwavu emabega nga bugenda bwogerwako. Bwali ku olwo Simyoni bwe yamugamba nti ekitala kiri kufumita omutima. Gamba obadde ojja obonaabona oyita mu bingi, naye kati ku luno ofaana kuwona, ogenda kulaba kinene eky'obulumi. Era ekitala ekyo bwe gwali omusaalaba. Mbagambye nti omusaalaba Bikira Maria gwe yabonaabonako gwe gumu ekyaliwo nti oli Kristo Yesu yali abonaabona mu mubiri nga Nyaffe Bikira Maria abonaabona mu mwoyo, naye nga byebabonaabonamu bye bimu n'ekigendererwa kye kimu. Kubanga jjukira buli ekyatuukanga ku mwana we nga kirumu omuzadde. Okozi n'ogwa Yesu n'ogwa Maria ne Yesu Kristo niye yagulabanako ng'alaba nnyina ali awo, mujjukira wansi ku musaalaba ng'amutunuulidde ali mu bulumi bungi, naye n'aguma n'agamba maama oyo mwana wo. N'agamba ne Yohana nti Yohana oyo nnyoko. Kugamba Yesu Kristo yayita mu bulumi obw'ekuba ly'omusaalaba Nyaffe Bikira Maria bonna bwe yayitamu. Era okubonaabona buli kibonyobonyo Bikira Maria kye yayitamu yalinga sitesheni ya kubo lya musaalaba. Bangambe lyali kubo lya musaalaba kitundutundu, station of the cross kyali kitundutundu w'olabira ddala nti na wano tuyimirirewo tukirowoozeeko kyefumitizeeko, kubanga ng'omuzadde yayita mu bulumi. Kyekyo mbagambye nti ye obulumi bwe bwali mu mwoyo ng'ennaku nga gye tulaba mu nsi muno, n'ofuna obulumi n'osoberwa ne mu maka gaffe eyo. Ebintu bino gye biri ebyokubonaabona kudaaga n'owulira obulumi oba mu maka gammwe nkolagana yammwe ng'abafumbo ebintu tebigenda bulungi, oba mu baana bo nga tebigenda bulungi, obulumi obwo obw'omwoyo, obulumi obwo obw'ennaku Bikira Maria bwe yayitamu. Era naffe wano kituyamba okulaba bwe mba ntuuse mu bizibu nga bino nkola ntya, ye Bikira Maria akolanga atya, n'omulabirako n'oguma. Ekyo ky'okusuulawo amaka go
obwogoba abaana b'omu maka, obw'okutabanguka n'abantu olw'okuba nga wazzeewo obuzibu, naawe n'ogumira kwono nnyina Katonda, n'ogamba yakikola atya ng'alaba omwana we bamukuba ku mpagi nga yenna ali awo ajjudde omusaayi ebiwundu? Jjukira Maliya yakikola atya n'emakye yamuyamba? Eyo naawe gy'oba okoowoola, gy'oggumira obulumi, gy'oggumira ebizibu, eby'okwenywereza ku Mukama, ey'eriiso obutalijja ku Mukama waffe Yesu Kristo, y'ennema egy'otuyamba okulaba nga ebizibu bye tuyitamu tebitujja ku mulamwa. Emirundi mingi abantu tuvudde nnyo ku mulamwa, n'ogenda oba n'oyomba olw'okuba nga waguddewo ekizibu, n'olwana, n'ozza emisango, oluusi ne weesanga nga oli mu kkomera oba ng'ozzizza gwe tuyita ogwa naggomola, osa omuntu kubanga gwe ekizibu kyakuyitirako. Era bw'obeera onyumiza abantu bagamba anti yeyasooka, anti yeyankola kino, biba tebikola makulu. Bakusuubira okugumirira ebizibu, bakusuubira okubeera nti oli muntu w'amaanyi, tomala gava ku mulamwa. So kati emirundi egisinga tuvaako ne twerabira nti waliyo eyabonaabona babiri, naye ng'ono yabonaabona nga ffe, kuba yabonaabona mu nnaku. Oluusi Yesu yabonaabona biwundu n'okufa n'ebirala, naye ono byeyabonaabonamu kwatagana n'engeri gye tubonaabonamu mu nsi muno. So tuleme kulowooza nti kye mbonaabonamu kye kisinza obunene, oba oli kyankoze kinene nnyo, sola kigumiikiriza ne weesanga ng'okoze ekintu ekitakugyamu naddala ng'omukristo. Jjukira tusaba enneema nga tuyita Jjukira Maliya, tusabire enneema ey'okugumiikiriza mu bwavu, tusabire enneema, tusabe enneema ey'okugumiikiriza. Kugamba okugumiikiriza kuno kivaayo nnyo, patience tugyetaaga. Bw'otobeera na nneema yakugumiikiriza okola nnyo ensobi, ate ensobi ezo ne zoonoona enkolaganayo n'abantu, naawe wennyini wulira nga teweematira, nga by'okola ogamba oba abantu kati bandaba batya? So nga tokyasobola kutambula mulamu bwo kuweyagaliramu, enneema eno ey'obugumiikiriza tulina ogisaba, kubanga etuyamba nnyo olw'okuba nti ne mu nsi ebizibu bingi tuyinza okuwuguka ne tuva kukuba ettuufu oba mu kukkiriza kutweyama. Oba enneema ya Katonda yo weeri, ate Jjukira Maliya yagaba enneema zino. So tumwekwate, tumwekwase, tumuwe ebyaffe byonna ebitusoomooza, kuba ye amanyi engeri gy'ayinza otuyambamu okutusabiramu eri Mukama waffe Yesu Kristo, ne tubiyitamu nga tuli bawanguzi. Obulanzi wa Simyoni lyali ssanyu, lyatandikanga essanyu ery'okutwala omwana okumusingira Katonda mu kiggwa, naye byafuukamu ennaku, soro byafuukamu obulumi, nga Simyoni yennyini amugambye nti omwana wo oyo ajja kubeera nsibuko ya kuwakanyizibwa, kabonero ka kuwakanyizibwa, era nga naawe ekitala kiri kufumita omutima. So awo ebyatandikira ne twogerako nti ebibonyoobonyo omusanvu. Kati okukimugamba ng'omwana akyali muwere, jjukira Jjukira Maliya mukyala mwegayize, muntu wa Katonda nnyo. Ebisinga bw'obeera osemberedde Omukama akubikulira. Kati bino byonna yagenda akuza omwana, naye ng'amanyi ki, omulanzi yaŋŋamba omwana wange ono agenda kubeera akabonero akawakanyizibwa, kyera nange ŋŋenda kubonaabona. Olaba ne mu budde bwa Yesu Kristo Mukama waffe ng'ayigiriza, abantu bamubonyaabonyanga nnyo, bamwegaana, bamusalako ebigambo. Lunaku lumu Jjukira Maliya n'agenda n'abaana abalala bakazi ni ba Kristo ne bagamba mumutuyitire, kubanga opposition yali eyiseewo, mumuyita adde ewaka tugende naye. Kukikulaga nti okubonaabona kwaliwo, wadde Kristo Yesu yali atambuza omulimu gwe, naye nga Jjukira Maliya ewaka wano obulumi bali bwe bayisaamu omwana we nga bumuluma. Kano njagala kagende eri abazadde,
angeri enkolagana yafe n'abaana. Sobola bulungi okubeera ng'olina omwana wo, omwana bw'akula, bw'agenda akula, afuukamu omuntu ogamba. Tajja kubeerawo nti ky'ogamba kyakola, naye afuuka omuntu ng'alina okutambuza obulamu ku bubwe nga ye. Kuba Mukama yamutonda abeere muntu mu nsi muno, abeeko by'atuukako. So mu kugezaako oluusi okutuuka ku ebyo, oba okukola ensobi, weesanga omuzadde omwana wo omuvuddemu. Baali bamuvumirira, baali bamwogerako bingi, nze nange omwana yantama. So kati ekibeera nga toyimiridde naye mu buzibu bw'ayitamu, mu transformation, abamu kubeera omwana omuto gw'obadde olambika mu kaseera naye asobole okweyimirizaawo. Kati ne weesanga ng'omulimu guno togukoze bulungi ng'omuzadde, era omwana n'agenderayo talina gwe yeebuuzaako, talina mulambika, talina gwe yeesigamyeko nga bwogamba nti funya ebizibu eno kanzireyo ewaka mbuulireko maama wange oba taata wange, nabo bawulire ki kyempitamu bampe ku magezi. Oluusi akaseera ako tetukawa baana, ekyo nakyo ne kireeta okulaba nti amaka gaffe tetukoze mulimu bwetusuubirwamu. Nga wano tulina okulabira ku nnyaffe Bikira Maria, yatambula n'owuwe step by step, era omulaba mukooli omusalaba omwana nga atandise okubonaabona ennyo, yabeererawo ddala mwabo abaamuvumanga, abaamwogereranga ebisongovu, abalangiranga nti afa akomererwe. Bikira Maria yaliwo, era byonna nga bifumita mutima gwe kuba yali amanyi omwana we ebirungi by'akola by'abakoledde. Ekikulu kya byonna ekyaleeta n'eneema z'okweyongera, yali amanyi nti ono omwana wange ateekwa okufa akomere ku musalaba ku lwa bano abantu, nabo basobole okufuna obulokofu. So ye ne bimugumya, ni naffe tulina okunywera maka gaffe, tuyambe abaana baffe, tubakuze bulungi, tubalambike. Abaana omwana takula bwe bagamba, nibwabeera yamala yunivasite mubuulire ekituufu, mubuulire omugambe jumune obudde bwe tulimu bwe buti ne bwe buti. So ekyo ky'okoze ndowooza tekigenze bulungi, tekedde akola bw'oti, mubuulirire. Naddala Mukama wabaawo akyakuwadde omwana wo nga mukwatagana, naye mba temukwatagana muyambe. Tusobola okumutwala mu bakansalas, na wano tubalinawo, tutula omwana wo omuleete, oba omutwala awantu w'owulira nti waliyo omuntu akola counseling, ayogere naye, awera nawe obeere omuyambe, wadde si gw'oyogedde naye, naye obeere omuyambye okulaba nga yeetereeza. So wane wa Simeoni mu kigwa ewaali okulangirira okusooka okwatagana omusaalaba, nga Bikira Maria bw'agenda okutambulira mu musaalaba mwennyini. Era mu kaseera ako omusaalaba gatandika okutambulira mu bulamu bwa nnyaffe Bikira Maria. Bikira Maria n'agukkiriza. Ye Bikira Maria yakkiriza omusaalaba guno emyaka 33 nga tegunaba kufuuka reality mufa ngaffe bwe tugugoberera. Ye olwedde yali agulaba nga we guli okutandikira eyo Simeoni gye yalangirira. Omwana we n'akula emyaka 33 ng'akimanyi nti weebiti egenda okufaanana. Ekibonerwa ky'okubiri kiri ku kuddusiza omwana emisiri. Kino kisangibwa mu Matayo omutwe ogw'okubiri n'olw'13:21 nga bwe badduka okuva mu maka, nga Erode asazeewo okutta buli mwana awulidde nti waliwo kabaka yazaaliddwa, n'ateebereza n'agamba mu baana b'emyaka gino bwe giti, nteekwa okuttiramu oyo kabaka gwe bagamba. Baana bangi baafa, Holy Innocent, abaana abaalanga obusa, naye ng'ekigendererwa kyali kyakukwasizaamu ono omwana wa Maria. Kati bo Mukama n'abalabula ne baddusiza omwana emisiri, ne bafuuka abagwira refugees, nga batambulira mu kutya, bawaŋŋanguse bagenze mu nsi ey'Emisiri okuwonya omwana ono
okumuta asoku tibwa era tujukira Yesu Kristo yagamba nti omwana w'omuntu taina wasa mutwe kugamba already nga muto omwana bamunonya kumutta obwakabaka bwensi bumweganye bumuganye tasekeddwa kubeera wano mu bwakabaka buno famire eno amakaga n'amatukuvu ne gaddukira muwanganguse ogwo nagwo gwali musalaba okwokubeera nti okyayibwa mu nsi oba mu ggwanga oba mu maka w'ozaalibwa w'oteekeddwa okubeera mukama yakutonda ozaalibwe wano oba mu Uganda oba mu Kenya oba wa naye bw'oba tetukuliddeewo olw'okubeera nti waliwo okuyiganyizibwa okuli ku bulamu bwo bino bye tuyita okubeera refugi tubamanyi ngaffe mu Uganda tubamanyi refugees omuntu bw'ajja n'adduka ewaabwe bakunyumiza n'agamba n'adduka ne abaana bange abamu simanyi na gye bali ne bba wange simanyi oba balamu oba baafa kubanga bwe twatusanga twadduka buddusi obulumi obwo obulaba bikira Maria byali mu kiro bwe tusoma mu kitabo ekitukuvu kino kye mbagambye nti Yozefu yali yeebase malayika wa Katonda n'ajja n'amugamba nti situkiramu situka otwale omwana ne nnyina e Misiri kubanga Erode agenda kukola ekikwekweto eky'okutta abaana abato kwali kusitukiramu okuba ekifaananyi nti oli makaago ne bagambe fuluma fuluma wano w'oli obuzibu buzze biki bye weetika byogamba nti nyeekise bino ebintu byo byonna byonna by'okoleredde emyaka egyo ebintu byonna ebikufuula nti ga ebifuula amakaago ekifo w'obeera kitanda sefuliya biki by'okozesa byonna ositukiramu n'otaasabulamu nabano bye baakola baasitukiramu ne basitula omwana waabwe ne bakwata endogoyi yaabwe ne batandika okutambula olugendo lw'Emisiri batugamba olugendo olwo lwa kilometers oba miles kilometers bisatu okuva mu ggwanga lyabwe okutambula okugenda Emisiri tebalina ke beesitulidde tebalina ke bagambye nti soke tukuŋŋanyeko bino etugendayo obulamu tunaatandikira wa bo bataasa mwana ogwo musaalaba era gwali musaalaba nakatugulabira ddala nga musaalaba okulekawo amakaago n'ogenda tomanyi ddirwa okomawo era ekigambo kya Katonda kigamba bwe baali bakomawo okuva Emisiri tebaakomawo mu maka gali baagenda Nazaleeti se byonna bikulaga baafiirwa bingi bingi ebeerekereza wano walina okuyiga sarenda bingi Yesu olina ebintu byo bingi olina ebyobugagga byo bingi naye ta obulamu bwe businga ta otambuza obulamu naddala obulamu ebitusa mubulamu buno bwokristu tosembera ku mmeeza ya Katonda ku masakalamentu biki ebikusibye bite okwata omwana Yesu gwe baweenywerezaako byonna birimu ono omwana Yesu tovola abazadde basitula mwana waabwe bo ne bagenda bino byonna ebyensi mukama akuwa n'ozzaawo era bwe bakoma we Nazaleeti amaka gaatandikiraawo ne gagenda mu maaso era eyo Yesu bamuyita Omunazaleeti gye yakulira e Nazaleeti so mukama alina obusobozi obw'okutukyusiza mu mbeera singa tumwekwatako singa twenywereza ku Yesu Yesu y'ensonga enkulu oba kyekintu ekikulu ennyo mu bulamu bwaffe byonna ne bwe bigenda bitya oba bitya tulina kulaba nga Yesu Kristo tumulina mu bulungi ne mu bubi tutambula naye nga bikira Maria bwe yakola n'atambula n'omwana we Yesu paka Emisiri ensi emukyaye naye ye nga yewe gw'ayagala gwali musaalaba kibonyo obonyo ekyokusatu omwana yababuulirako musinzizo nga bagenze okusinza e Yerusaalemu kiri mu luka omutwe ogwokubiri olunyiriri lwa nnamu olumu okutuuka ku lwataano bikira Maria afuna obulumi ennaku ssatu ng'ali mu bulumi anoonya omwana we Yesu
na yenga tamu lava. Omwana abuze, bali ne bawo Yosefu naye obulumi mulundi gwe tulimu kwebula ku lumi waye wa mama Maria Bikira Maria bwe yayitamu nnaku esatu ezo. Ate kino nga kiringa ekiranga nti ennaku maaso satu zijja kujja mu maaso ennaku satu omwana agenda kubulako. Wali nga afudde ayingidde mu ntaana era obwo obulumi obw'okuwulwako Yesu bwe bulumi era obwamutuukako ku Good Friday kuna olwokutaano olutukuvu ng'omwana we afudde amuvuddeko. Ogamba omusalaba gwa Bikira Maria mugazi gulimu ebintu bingi, tuyita bibonyo bunyi naye nga musalaba gwennyini. Mbagambye nti yali agutambuliramu, sigamba nti yali guli gwa Yezu n'ali eno, ogwa Yezu Bikira Maria yaguli mu makkati naye. Nafaano kitukubiriza nti nga wetugambye nti kituufu mbeere ne Yezu wange, naye bw'aba abuze nkufuna amaanyi gezaako okwerwanako okulaba Yezu omuzuula, kubanga watali Yezu tewali bulamu, tewali ssanyu, naddala nga tugudde mu bibi. Fuba okulaba ng'okomawo, bonerera okomewo eri Omukama Yezu, kubanga bwe bulamu bwaffe. Ekibonerezo ky'okuna Bikira Maria sinkana Yezu ng'ali mu kkubo ayambuka Kalivaaliyo, olwo ekkubo ly'omusaalaba ne likwataganira awo, oba omusaalaba n'omusaalaba ne gikwataganira awo. Luka 1:23 27. Asisinkana omwana we atonya musaayi, yenna yenna bamukubye bamutiise n'omuti omuzito ogw'omusaalaba. Obwo n'obulumi bwamuyingira mu mutima munda muye mu bulamu bwe. Ate omwana we yabadde ekikubagizo, kubonaabona kuno kwafuuka kumu okwa Yezu Kristu n'okwa nnyaffe Bikira Maria. Yezu Kristu ng'abonaabona n'omusaalaba fizikale, ate ye mu mwoyo nga naye abonaabona n'omusaalaba gwe, ne beesisinkana mu nguudo z'e Yerusaalemu. Tasobola kumuggyako musalaba guno agumutikkule, naye yaguma ye n'agwetiikira mu mwoyo mu mutima gwe. Era osobola okuteebeza nti kiki kye yali akola? Kwegayirira, kusapootinga, kuwagira, kulanga omwana we agumira omusalaba, kwe yali akimanyi omusalaba ateekwa ogutuusa ku Kalivaaliyo, aleme kugwamu maanyi, aleme kugwamu ssuubi. Tukimanyira na mukimanyi nti Yezu yali muntu ddala. Omuntu nga bw'abeera ng'ebizibu bize, muntu agwamu amaanyi n'agwamu essuubi. Naye esaala ya Bikira Maria yawagira omulimu guno okulanga Mukama waffe Yesu ku musalaba, ninga basinkanaawo awo awe wali kugamba obulumi obw'amaanyi bwali awo. Era ate bwona bwali bulumi, naye buno obw'okulanga asinkanye omwana ate mulamu pulaani ya Katonda, omusalaba gwa Yezu Kristo gwe yeetisse gw'agenda okufiirako, asinkanye n'ono naye ali mu bulumi obw'amaanyi ng'alumwa lwakubeera mwana we ono.

Uwuli ya sivu tewenka na nabuno. Nino laba babonya abonya mutabani wo. Oba saidi ya mchala, oba kumulimu. No tunili umana onoga umana angesimu. Bina yi katichichi. Obulumi na yuwa kutavusi. Nye obuono. Bwasuka wetu no kutunuli ya ntugamba. Kila mali ya gumiro obuwe. Era kumusala wakuno. Omusala tegwali gwa Yezu gwokka. Gwafuuka gugwe. Gwayimiriddemu. Era kigambibwa nti Bikira Maria yakomererwa mu mwoyo ku musaalaba ogwo. Baali bakomera Yezu. Nga Yezu bamukomera mu mubiri. Naye nga Bikira Maria bamukomera mu mwoyo. Buli nnyondo, buli kukaaba kwa mwana we okusinda, buli kutunda ku musaayi ogwo n'alaba, bamubambye ku musaalaba. Bikira Maria yakomererwa. Yakomererwa mu mwoyo. Buganda waliwo ebintu bye tulina okugumira. Bingi bye tulina okugumira bana ebyo tulina okuyitamu. Ebinaatukakasa nti ddala tulina okukkiriza. Binaatulaga nti tetuli bantu ba tetugenda na nsi ekize kye kitwala. N'oguma n'onywerera mu kkubo lyo. Ekkubo ly'omanyi nti ly'ettuufu. So Bikira Maria ono gw'otulaba yafuuka kitundutundu ku bununuzi ku Redemptrix. Nti naye yazanya paati nnene mu kulaba nga Mukama atununula. Okugumira ezo embeera. Jukira Yezu naye bwe yalabanga ku maama we n'amutunulako nga naye aguma kuba mamanyi ekiteekeddwa okukola bo baali bakimanya ababiri. N'anywera n'aguma. Ng'omuntu mu kubonaabona kwa Yezu physically yali muntu. Yali muntu yennyini nnyini omubiri guwulira obulumi, guwulira ennaku, Getsemani yakaaba amaziga. Bwali bulumi naye nga watunako nno Bikira Maria nnyina aguma. So Bikira Maria mu ngeri omu oba endala tumuyita omununuzi waffe naye ng'atununula ng'ayita mu mbeera ya mwoyo kukomerwa mu mwoyo so si ku musaalaba nti abanunuzi bali babiri. Kyobola abasinga Bikira Maria tebamulabawo balowooza Yezu Kristo yamufiira ku musaalaba kyaggwa. Ono ono waali ono yajjuliriza obuloko obununuzi bw'oli okulaba nga tujjamu kyo kye twafuna. Yabonaabona n'omununuzi paka ku nkomerero. Era ono kyava afuuka nnyina w'abakristu, omuyambi w'abakristu yennyaffe. Era okwo ku musaalaba mu bulumi wakati we baamugambira nti ono mwana wo, Yowaana ye yaliwo okutupresentinga kuba abalala baali badduse olw'entiisa. Baatya kakati kyomukaaga Bikira Maria nga tulaba waliwo akatabo kayita Pieta. Olaba Bikira Maria ng'aleze omulambo gw'omwana we. Obwo obulumi tosobola kubukola ki? Kubwefumiitizako. Naye bwe tuba tusomye ku muliro omusaalaba batugamba. Kigambo kigamba nti yatunda omubiri gw'omwana yenna nga aweddemu amaanyi yenna amina omubiri gwonna nga gujjudde ebiwundu, gujjudde omusaayi, gunyogoze obulumi bwali bungi. Omubiri ng'aleze omubiri ogutaliimu bulamu mikono gye. Emikono egyaleranga omwana we nga bebi kati gisitudde omwana atalimu omuntu ataliimu bulamu. Era yegyalira ono omwana we n'awulira obulumi nga amutunulako. Ekyomusanvu okuziika kwa Yezu. Yezu Kristo aziikibwa. Yowaana 19:41 okutuuka ku 42. Okutambula okumulekawo ng'amuziise n'aleka eyo n'atambula n'agenda bwali bulumi bw'amaanyi. Era otugamba nti salenda okuta n'oleka n'ogamba kati ekyo nkitadde emikono gya Mukama Katonda. Bingi bye tulina okuleka mikono gya Mukama. Bingi obitunula mu bulamu bwo nawe n'olaba. Kuba ne Yezu Kristo yagamba nti tange emikono gyo mwentadde omwoyo gwange. Bino betwongera okuyiga bwe bino nti Yezu Kristo yabonerera ku musaalaba mubiri nyaffe Bikira Maria n'abonaabona mwoyo mu bulumi. Tosobola kubaawukanya, tosobola kubaawula. Awatali musaalaba kubonaabona kwa Bikira Maria kuba tekulina makulu. Kuba kati aba yabonaabonera ki? Ebyabonyaabonya Yezu ku musaalaba, ebyabonyaabonya ne nyaffe. Awatali Bikira Maria omusaalaba nagwo guba olabanga ogutatambaalikika. Weetaagako nnyaffe Bikira Maria. Oba weetiisa omusaalaba gwo obulwadde.

0: Alright, wabale nyo gwena jie kumideko chenda mnya kutunyeze nya Radio Sapiencia chiro echiona kuruwa lero. Ziri mwenda ezaka ita kusawa omukaga ogwe chiro echia lero. Ngabuli jio katimba kaya mizanyo yenze pade siruma gombebezo kubira nga kutamsa. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira musambo ogwe chiro. Awe njini wenjo kubira nga mkwere kereza olunansera Edward Lubarukov. Aberenga jia ne program damwe suubi. Katimba kabia mizanyo tambla ni 22bet. Gula o account yosoro kubira ngo sipani 22bet. Atera oberengo wangu la kasimbi. Changu nyo kubira ngo gula o account. Gena msimu yo wogenda ku internet. Oja kubira ngo teka 22bet.uk. Website ya feja kubira ngo jiao kusimu yo. Gende wale chigambo register chinye game. Juza mje wa kusaba ukuli amanyago nini namba yo namba ye sim katuwali awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba then nyega mchigambo register oja kubera ngoyoga taku 22bet ensunga zona ziberenga zitambula tunaweza habili mwetanto kutiziba kubera ngosiba chukana wa siba bera ngosiba nobuvuna nyizibwa kale wetu tukendo kupira nga tambla echiro echiona kuruwaliru yee na chirija meru mayoga ambodi ango kede mkirasi angambie mwebeze natu seda wendi bera oto vau na bagamba programu yo mwebeze ruje giri uino kupira nga tokiriza to koe riona oba umanya ruje giri ubira ne koe tokiriza kwe rio na kubira nga likuitako rujegere kasta tutambula kasta tusimbula tubatusimbude etubira nga tutambula nga bwetu ino kubira nga tutambula ku side yeyo kale abageza ku 22bet nembera nga musi wa 10 pira lero basajja nga babadde bakambwe unakulwera basajja babadde bakambwe asene yabachala egwangude mu Champions League egole badde mu kubwerere then Benfica na yone guwangu la kwawe BDM nivirangi guwangu de guya lubi ya 22bet kati wawade wa maliri eno Real Madrid wade samba Paris ya bachara guwe demuemu kati yo Madrid ya bogere Moses manyi Spain timu ya bachara singo kubere ya manye timu ya Barcelona yichia sinzo kubere ange chukuba kati Madrid yagala kubera nge jete moruwenda okubera nge yingira wawo eberenge ekyabya ekiyolewo mu bisowani ebibera biyise naye basone ekyali yamanyi Spain ku timu za bakyala nolwekyo Madrid bakozemu babadde basamba timu ya Paris okuva kwali mu gwange lya Bufaransa embira nga bisibudde okubera nge etambula ku side eyo nga ebitambudde kakati nga titune yongera yona kubera ko na nga tuita muyimu kwe yebitambute unako lwalero njagala gwe asiba ku mipira obirengo ogenda ku kodiyo mbebezi osobolo kubera ngo ufuna ku mipira banange waliwo lunako lujja nirubera nge bisowani biteze nnyo kati buli ali mu kumpulizo unako esa wazino ngo uli zo mbebezi ebisowani lero biteze nnyo kyobudola banange zema angu mbadde ndute naku biri nga siteka yo katambula naye nkomyewo nako kamupira gumu gwenjagala kwaulizo mbebeze sawa zino ogende ku doketi oberengo ofuna katambula kintade ku doketi ogende wali 22bet oberengo siba kasitoberango sipona vunanyizwa ngoweza 25 okudagulu njagala osoko jia katambula kintade ku doketi Dokiti yombebeze ojimanyi nga bulijjo ya sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash. Awo ino kubera ngo ito jakunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash. Soko jeya katambla kudokiti ya akaliko genda wali 22bet oberengo siba. Kati njine nsonga lwachi nkugambi mbade ndudu kuteka ya katambula. Juzi wano na watirayo gumu kukata ambula nga gumu katindeso mulala guli gumu guno baguita asigala talama simbuli ya wechiro chona kuruwa ero verengo ginda ofuna katambula ako genda wali 22 beti uberengo webira mpura mpura kasito uberengo sivana vuna njiswa nguweza habili mwetano kutaguru kajie ukati kati kati kati ya katambula kitade kudoketi gonyi gasta bibiri kubina msambu sita bisatu munya hash uja kunyi gasta bibiri kubina msambu sita bisatu munya hash njagala tandi kireo ee nga sina gina mbye ngendo kubira ngangida muliru njinesu nga lachi kugambe soko jia katambula kakari kudoketi kajie ukati kati kati kati kati genda kutu beti uberengo siba kasitobe rango sivana vunanyi sivana nguwe sabiri mwetano kutaguru. Tuka jeyo kati kati kati kati kati. Hey, kana katambula gwei. Ono ulira, kana katambula kentade kudoketi. Ono ulira. Hii, kati. Ayakaro kuwe rangwa. Obako chofu na oina kuwe rango kangu hira. Era na awi, agamba, hey, nze genso kendu wase, luwaza. Ugenda kudoketi oberengo funa katambula kenta deyo. Ugenda wali 22 beti oberengo siwa. Bobo siwa, siwa na vunanyi siwa. Atana weza habili mweta nto kreziwa kuwena ango siwa. Tukajeyo kati kati kati kati. Kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mnya hash. Bobo ito uja kujika sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mnya hash. Tubebere. Tubebere, tubebere, tubebere. Sobera ngo zabiri mweta noku daguru tuberenga tambura mpura mpura echintu chona chiberenga chitambura hei wana ngabio mbebezi ne chaika oina jo oina oita uomu ganga na waga atebio yena iwa gamba by the way yana mbozi nalaji ya rubanyumiza te wali yu musa uomu ganda agenda kuwa mipigira jirie chintu gire on ta sobola. Ya nabagamba ko, nabagamba. Gubo mjina bakunga anye. Tukole, tutekeo, tibizo na tuziiti. Zitege kamera, zigambe. Aniaga bo ugulia. Katiao, ewa kulimba, sevu. Ewa kulimba, mbwaja kuwe mpira jirie, bakulimba. Erao. Tosayo mtu wegu, weguma. By the way, okumanya, kana kapapula tuka rudemu. Wanka rudemu. Tuwa yutu lumbia koste wanafini. Tugama mbwa jatuwe mipira, mbujirie. Ye mbozi, nila kujanji banyumize. Tuwa kena kawumza, nagamba, jiriwa, netujiteka kulisti. Ejigendo ukulia. Jetu suwiro kusiba. Na agamba guno teka wano. Kati ate. Kuna adute mwene mbozi. Omuyaya agamba guno teka wano. Guli teka wali. Jonanga kumi wejari. Tuali ogwa kuata. Kati ya ugambi nanti. Bine vya kapapura. Oina kubera ngo kategira. Sewo. Ate onziuki zeye mbozi. Tuwa mulumba. Nitugenda. Nitugamba wanu. Muzei wanu tukoze tutia na gamba. Teka o. Basona muwe. Yakola malili. Bili bili. Nitunda kumulala. Guno. Na gamba muwe. Eoli siti. Yonanga ojisibye. Yopala amba gamba. Gwenjaga lovalete. Eviso wani vya Radio Sapiensi. Yavitekeo. Bagambe. Umwebezi. Abisa nyana abasajja ani agenda okubera nga alya sente bagabe nange ngabe tulabe ha ate onzukiziza ngenda kujamba nyumize emboze twalumba twalumba akasajja nikatugamba muge buli gwensonga ko kasitangambo ogwo ngo wawini. Hei, ulavane mwari kapu wapade yono wegana. Wegana, ya gamba. Gana, bungereza tigenda kuba gana. Na kula ziyakula, ne, tuwa musaba yo prediction yendala ne gana. Tiaja, kukoma huu, kuweranga, agamba, kati mbawade gunu, gunu gugwa wevuti. Kakati, we, alia yongo gamba mbu, zo musajja wali wano ye wasonga we kyabikira gezesa ee atabunzi ne bagamba mbalete mu kamera bagambe mbebezi huyu atudao na ye aina amanya aginja uluna ya turao tugabe kulabani ana aniana anabira no mpiro gukute agati tutulinde ne kenzije ngenda banyumiza embozi tuagenda omuyayi omuyayi natugamba etumwalisti na gamba teka wano ugo usibe maliri ye ni gunzi kanga kuganyi mani yu muwe mani yunga uwa nebikaruba kakati kwari ya ongo ugamba ambu bumbebezi abo tewa inache wa subula kukura umbebezi ye ebisowani bebitika nebitegera ddala kati ngawe gambye nti ntadde omupiira gumu kukatambula gwegenda ku doketi oberengo ofuna akatambula genda wali ku 22 beti oberengo osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa tanaweza 25 okulizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217*634# bw'oba oyita ojja kunyiga *217*634# jaya akatambula kentadde ku doketi kakinda dwe ni awamanyi yali agenze yu. Wola ngambye kakinda atewa kuwa yali. Bino debiri musayansi bwongo na kutega bisowani byo ne transformer zone zibiranga ziri gumite. Kati bono gama ambu mbu hey. Inabanyu mizake mbozi kutuwa gende wumusajja. Atebe gonza. Muzukuru gaga wade. Kati. Nenda kujiamba uvuli vembo zeyo. Soko gende kudoketi oberengo funa katambula. Genda kutuentu beti oberengo siwa. Bobo siwa siwa na bubunanyi siwa. Atanawe zabili mwetanto kristu wa kuperango siwa. Oja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Nyika sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Bwetuko mao ngenda jiba uvuli vembo zeyo. Na ye. Alanishila na ye atabuse agambia pino spazbi ya gula tebite girika. Kati tukenda biku wa saganya biyo na tuberenga tuchitambu za mpura. Kastove nangu sipani 22 beti ngoweza vili mweta na okuda aguru. Tuberenga tambula kusita bibiri kuna msambu. Sita bisatu mwenye hashi. Mewa na ye bene yuka ngambia umbebezi. Soko kumeone ye mbozi wemaru mbo msajja. Obawe mipire juu wangu la tukumona alanishila iwe juu kusemba yukatuji
1: business yote likula ngatujira anze nwachaba ntubala angabie bakola anti bakastoma baino kumanya wosangibwa chizimbe chiwo okorera nokutegera chichicho baguza obacho otunda norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma jamu ku radio sapiensi ensambia olangena fe sibizibu okutufuna jangu nyo kwa bukubi kunamba zino noti musambu tano bili munana muenda musambu mukage mumunana oba plus bili tano mukaga biri noti noti mwenda biri munana nya biri noti oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia toje kwejusa
2: Esase kure dia Kampala nga lidu omune di Junior of Mary Radio Maria ne Holy Cross Family Ministries Bakuwa niliza Rosary Crusade Yankumi bidi ya vidi mumukaga Egeno kubede na mgongo kuchigwa chava julisi Okufanga na kuso mwezi bidi ya mwezo kwe kumio Maka nkumi bidi ya vidi mumukaga Okutani kanisa wa mwendezo kwe guro Edanenge na kuso mwezi sato Kuro tuja kutani kano kusimbe nyiriri Oru tuingine mumisa kusawa bidi ya so kumacha Tuliba kutambuli na kumulamua O humu buwa maka Sapule, tosubwebi nungibia rosari omuri okuonye sebwa Nomu kisogo kuchari omuzado murungibikira maria Murosari crusade yenu
3: Owangi, sembi jaya wedalu
4: Njarita inza utala luka E mari yeyona Yesana wo, muna bambula uomuriro
3: Bambi
4: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana Bugs insurance Fefika, abasobulo kumala uubu sivu wabu kutuseko Mugwa angudala, tulinevi kabia insuranga Insurance ya bakozi Eyebiduka tulina insurance yomuliro eye ebisibwe bikugwa ko obubingo badde wetegese insurance yemigugwe gisabalisibwa ku mazzi insurance etangira obuti abagobutira okugwa mu business tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa ko nga totegedde Max Insurance tusange ku tabi ya fekuru elisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina na matabya amalala okwetolola Uganda yonna Parks irungamizi w'ekitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda Parks our insurance partner
1: Kakinsa webye mizanyo gumite biri abiri mu mukaga bano betutambula nabo era be batutadde mu esimbi Centenary Bank banka yaffe banka y'omuntu wa bulijjo era gwa yagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni genda ku kutabi lya Centenary Bank lyonna erikuli okumpi oyambibwe Interior Center Wakaliga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe, mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete, ku Wakaliga Road. Naba Joy Biscuits, abasangibwe Nalukolongo, okulira ne yali Orange Club. Bakola biscuits, ebika byonna, owabaana, n'abantu abakulu, ng'ate muwoomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo kosa Maria Solomon Leadership Vocational Training Center basangibwa mu ndeeba bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6 kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School bano basangibwa mutundwe mu kweba zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala litumbula ebitone by'abaana mu music dance and drama kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu
5: Halo? Owange mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuyenji isizza kati ndyanna mu bitala bya Makindye ku barracks waggulu onengera Oba tondaba. Oba mbuze.
6: Na ye nawe. Na kugambye mita azibisatu nga wakava mu raundi ekibuye ngo yambuke Makindye. Hakati kola bwoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boisa kushero. Katono nyo. Ekizimbo ogenda kuba okirabawo. Kinene. Kirikonti Pharmacy Center.
4: Iye kituufu nyo. A one stop shopping center yokka. Erina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi. Omuli eddagala. Omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo. Tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi. Okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako. Nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku Pharmacy Center ekibuye. Kuba ku nnoti 781 36 52 68 okumanya ebisingawo. Erimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegire mu virtual sports za 22bet. Usigarengo ujumilo vya emiza nyo, awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpebwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug. Betting yu wabulabe liyo wongo. Betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili mwetano, no kuta waguru. Alokaroke!
7: Tenda munyaka tunyuse nya fama
8: Oh mwana nasanga Oli omusanga Nasanga mukasamsanga
7: Radio Sapientia

0: Olimpiza chenda mwenye kathanya sinya fama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magazi. Ucha uliriza katimba kebye nisanyo.
1: Alright, wabale nyogwe na chaji ya kumideko chenda mwenye kutonye zenya Radio Sapiencia katimba kabya misanyo. Uline pade siruma gombebezi tuchave pira mpura mpura ne 22bet gula u account. Osuburo kuwera ngo siva ne 22bet atera uverengu wangu la kasimbi. Changunyo kuwera ngo gula u account gina msimu yo wogenda ku internet kwa ina smartphone. Ujia kuwera ngo teka 22bet.uk website yafe ya kuwera ngeja u kusimu yo. Kende wale chigambo register chinyi game. Juzambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wegata ku 22 bet ensonga zona ziberenga stambla tanaweza abiri mwetando krizi bakubera ngo siba chukana wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kiberenga kitambula nga bakina okubera nga kitambula ku side eyo. By the way, 22bet ebimu ku byesinga kwekubeera ne options nyingi zesobola okubeera ng'oteekamu akasimbi ate era n'obeera ng'owangula. Osobola okubeera ng'osiba ku live in play mpira egigenda maaso mukadde ako. Osobola okubeera ng'osiba kubata ebigwe n'ogamba onajja kutegula kasita ategula n'obeera ng'olya ssente. Osobola okubeera nga ogamba nsiba kuba sawu abajenja aba basambi kisawu bajja kuyingira emirundi bwegiti bwegiwera ng'oli amajja bingi byosobola okubeera ng'osiba ku 22bet ate ebiseera ebisinga kasitobeera ng'olina options nyingi ez'okusibako n'emikisa gy'okulya giba mingi n'olwekyo siba ne 22bet buli kimu obeere ng'okitambuza nga bwe kirina okubeera nga kitambula. Agamba atya Ivan Ekireka wewale kubeera ng'oliza Radio Sapiencia. Ayo ni Kireka ngabyo mbebezi. Soko lunyumize kembo zeyo. Eja kuja. Kwa hitu genze kusivu. Wase Chiganda. Nga tugama mbu. Owandika buwandi simipira. Gwasonga kogwe gwe kugendo ukulia. Ni watu baka te watu te. Kati wegama ndia iso wani yo mbebezi bianja ulomu. Wino kubera ngo vera mkumu. Yembo zeja. Na chirija merema ya ne ya aliwano alwanira kumeseji agamba angayo mwebe soko tandikira oneta soke tukole vila tuja kubera nga tuja wawo kwe soko verengo funa kumipira kodi nkugambye ntadeo mpira gumu kukatambula akatambula kaliko mpira gumu kati vino vetuo zambo katambula mwebe ze viso wanibi ya kule pisiko kati bigaruti kodi lale kuliko mpira gumu kukatambula kuliko mpira gumu wegenda kudoketi yoverengo funo mpira echo genda wali 22bet yoverengo siba ezoli city bills ezikule mbete collecti score bill atena linga vya kuku collecti score in fact sato muluna kulerumune zikuata kati kukatambula kuliko mpira gumu wegendo jeko mpira gwenta deko then ne coordinare gendo verengo jako mpira gwenta deko genda wali 22bet yoverengo siba gwe buli gumugu sibe bwago bobo ujo inamuka kempisa akasobola kubera kajigatta osobola kubera ngo jigatta nogamba wano kensokengu sibe gumugumu then nkuate bitano nsibo guli katambula no guli coordinary au odi jobera mwe bera mpitirivu nebo bango ogambo akempisi ko inaka kubera ngo siba gumugumu okale nogamba ntizye gwa katambula gukago obujayo genda ku 22bet yoverengo siba bobo siba siba na buvunanyizibwa atana weza abiri mwetando krizi bakubera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash nyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash wobo ita oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash waluwa ngambie umbebezi wagamba musomesa kaite nkuke. Hey, msumisa kaya itemke sebo uyu ya jangi ya zara musei. Ate msajia wa dini nyo. Ya wakiliza batia mgeremu mfune mipira. omulubaale iii abaana mwebbanga abaana nogamba kenumbe njagala kuwangula njagala kuba muyindi kati mwe omuyindi ebyo ebiseera byetwagenderayo nga bwoba osiba beeti nga emipiira bawandiika miwandiike ne peeni kati mwe akapapula kali nekusimuyo nga bino byoli ku 22 beeti nga tebinajja nga wandiika na peeni n'ogenda ne bakuwandiikira ne bagamba maniyu esambaani Newcastle ogambye maniyu yeekuba ne bassaako maniyu yini ate omulala gwogamba guno kati abasajja ne bamala ne bakubako ka sitampu mwe kanakupapula kati kabasemberedde nnyo 22 beeti ebisembeza naye luli emabega ate siwala nnyo bayigawe nga 2-9-2-10 nga bakuwandiikira ne bawandiika ne bagamba guno gugwa gutya ogambye waani ono onaasamba ono ne bateekako wiini ate omulala ogambye ona nakuba ono maliri kati omusajja namala nakubako kasitampu bithewe tamale fayizi oyo ayinza okuba abimanyi ne Bogiri Moses iwe Masaka awo wansi wali ngoyise ku pepsi awo wansi awe wetwagikwatiranga kati bw'osanga omubebezi n'ogamba omubebezi ng'okyali muto nedda ssebo tukuze yovola batuba ebbera kaakati ate tuli bakugu mu byonna wegenda ku doketi obeere ng'ofuna omupiira gumu gwetadde katambula genda obeere ng'ofuna omupiira gwetadde ku ordinary ezo lisiiti bbiri z'oba otambula nazo genda wali 22 beeti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 2-5 Chris bakubeera ng'osiba ojja kunyiga *217 *34# nyiga *217 *34# n'emboozi kesooka enjireke bangi abagiina mu interest message zisusse ez'abasajja abaagala okubanyumiza emboozi mbu wetwagenda omusajja atuwa ebipiira ne batukuba kate batutte ngenda gireeta kanzije genda ku kodi obeere ng'ofuna akatambula genda obeere ng'ofuna ka ordinary genda wali ku 22 beeti obeere ng'osi sooko jeyo nze ngenda giwabulya fe tugenze otuuka mugine okubeera nga tuli bakugu mugaba emipiira nga tuyise mbingi nawe ojjagendayo omusajja agambe mbu guno wano w'ensonze wekyabikira bimale bitabuke kale nga tukyatambula mpolampola nga bwojjayo ku mipiira wali ku kodio mbebezi yaliko omusambi wa tiimu ya Blackburn Rovers ne club ya Newcastle by the way ngezi otanazizanyira azanyirako tiimu ya Southampton wali mugwanga erya Bungereza ayitibwa Alan Shearer avuddeyo n'akuba ebituli mu tiimu ya Tottenham Hotspur engeri gyesasinyazaamu oba gyebasasanyizaamu omusimbi naye nga tegugenda bagasa omanyi Alan Shearer ono by the way ku Blackburn ayinza okuba yakuba emipiira mitono naye ate yawangula kubanga ku Blackburn Rovers yawangulyawoko then nasambira n'amatiimu nga Newcastle kuba Blackburn Rovers eyo yagiwangulya Premier League sizoni ya 1994-95 Alan Shearer yali ku Blackburn yawangula league kaakati agenda okujja ku zino zi Newcastle ku Newcastle alwanye ku FA Cup nebikaluba n'atagiwangula wadde nga babeera ba runners up emirundi emingi egy'enjawulo kati neyungirayo ne ku tiimu zendala zeyasambira kusana tiimu yeggwanga erya Bungereza Alan Shearer abadde akuba tooki mu Newcastle engeri gye yaguseemu abasambi manyi Newcastle sorry kutimu ya Tottenham Hotspur ingiriji ya guzemu hawa sambi umanyi Tottenham basa sanyizo msimbi mungi mkatala ya kawedi kumpio bukadenga bisatu wa asatu ensimbi za pound zibasa sanyiza kati Alan Shearer agamba ensasanya jibasa sanyiza musende nebye baguze talaba wonja ulu igenda kupira ngechusa timu ya Tottenham Hotspur Spurs basa sanyiza kasente kanji abasambi nga Sandro Tonali by the way Sandro Tonali club ya Manchester United yaliye mwetaga na matimu za malala ne club ya Arsenal yagala ko Sandro Tonali huyu naye abasajja bayi wawo mudidi kumpi obukadde 10 na baberanga bamutwara Matheus Fernandes era naye timu ya Manchester United yaliye mwetaga Spurs nereto musimbi ogutaganika omusimbi gwe bayita omusimbi ogwobuwe obukadde nga 85 ensimbi za pound nga teziganika ne mutwala ne bagula omusambi aitibwa Savio ono bamugula obukadde ya 85 ensimbi za pound yani Paul Van Heek namugula obukadde 52 ensimbi za pound Tosini Dirabio oloigo wagula waka senda akatono ukade wali musamu simbi za pauni na ye bogata sente za Spurs ya sasa nyamukatari ugenda ukwe juu kilisa nga basa sanyobu kate bisatu wa satu simbi za pauni mugula wa sambi abatimi ya Spurs kati ukade bisatu wa satu yaliko musambi wa Newcastle agamba Spurs bila sasanya byali bya jereru kwanga ne season ye tinawa kubera nungi heribo yomusajja agamba basasanya obukadde bisatu asatu kadde bisatu asatu tebuleta wini mipira ja kulwanira bulwanizi ono wachali obuzibu kutimia Spurs eh basa sanya kasente kanji by the way mukubera nga bagula kubasambi abenjawulo be bagula kati yaliko omusambi wa timu ya Newcastle na matimu nga Southampton gwaita Alan Shearer abdiona agamba engula ya basambi yali engula je bagula yali yagwira bugwizi edwe alanishira na akuliride miaka 5 mukage iyo bukuru baba bagambe eliso lyo mukuru wadugalawe walaba babanga akugamba engula ya basambi yali yakwira bugwizi ii umanya ate waliwo omuntu ayogera ekigambo nogamba oyo byayogera tabitegera ne alanishira yomkuwa striker bali abamanyi ebanga lya kubira akapira mu Premier League ku timu ze yasambirako na dola ku timu ya Newcastle then a team ya Blackburn Rovers by the way ayogira ko ngaba mukwawo ba center forward abali abetapu mu bisya byasambira omupira Alan Shearer nga akozesa amaanyi akozesa obwongo kwigamba omanyi nga abigatta byonna omanyi na kuzino abasambi abamu obwongo ebugana ni kigana nga akita ne Alan Shearer yakozesa nga amaanyi ngakozesa obwongo n'okubeera omusajja ali gumite kati nga byonna bigatta wamu nabeera nga bikozesa kyovaolaba ebbanga lyakuba akapiira y'omu ku basambi mu byefe bya Premier League ate nga Premier League bagituma Premier League mu 92 ne y'omu ku abasambi abalowoozebwa nti mwefe ya Premier League bacha ino kuogiru wako nga bali abamanyi Alan Shearer so babayo nakola statement kitegeza byabayo gira aba abitegeera era aba abitambusa mu mbere eyo kale yalagena mukumula mukko gwatana funa mipira genda kodi oberengo funa mipira kugambye ntadde yakatambula kampira gumu kati bilo bemwoza mukatambula ntadde yo gumu kukatambula ne ku ordinary ordinary kuliko gumu ne katambula kuliko gumu genda li 22 beti oberengo siba kwata akemfisi koina kuboteka bobo siba siba na bovunanyi siba atanaweza habiri mwetando krizi wa kupera ngo siba uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash banange tuje ya katambula guli gumu wike wede na gabi ya kukule tisiko sato ezenja ulonezi kuwata kati ku ordinary kuliko mpira gumu ne katambula kuliko mpira gumu kati fenakari fenake tulie kusende wegenda kudoketi ya berengo fune mpira echo boposo bote ngo inamu kamaanyi osobolo jigata ngo mazo kusiba gumu gumu boato inamaanyi buli gumu gusibe kuteke mwaka sende gwe genda oli 22 bit oberengo bibira mpola mpola kasitoberanga osibana buvunanyizwa ngweza 25 okudaguru oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash uboita he wanaye bana mwe mwagale mbozi anga byombebezi soko tuyumize mbozi wo wagenda nakwe mpira nijigana. Hey, hey, hey, hey, nagenda, msaja nagamba, mugenda kulia. Ito mwote la kulupa kule mpira ngama kumi ya tani. Mboko nevuga. Mboko nevuga. Ate, hey, sembati ya luna dezana mumanyi. Bamuita muzei. Vinya sija diogira. Na ye, kale, kaveko mbuwa kabulozi je. Kale katuje mbabulire wawe twalumba ne batukuba emboko nevuga nevuga nevuga nevuga
2: Elimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo jumilo vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Budi duzanya, guwa mukisa mpia buwa kuangula. Toli inda, we wandi sekati, we gata kubinyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabulebe liyo vuongo, betting anogwe gendeza. Waba miaka habili muetano, no kute wa guru. Alo, alo, ke!
0: Tenda munyaka tunyise nya fama.
3: Oh mana nasanga. Nasanga.
0: Radio Sapiencia.

0: nzeko kyovola bamba gamba nnyo gwe wawulira anti oyino omusajja wo agabe mipira tujje mu kamera buli omwagabe ng'ensi yonna eraba tulabe ani agenda okubeera ng'agaba omupiira omutuufu nali twali tugenzeeko omusajja n'atugamba mugiwandiike awo ku lupapula mugiwandiike ku lupapula buli gwensowako we gwenda okulya ne bigaana gyonna gyonna nga bwe yagituwa ne batuba kalamba kali wegambira twaba yakulima mbu ye alina kyakozesa okuwa ebipiira nedda ffe tuyise mu katimba konna ak'emipiira kitegeeza kyovulaba nkugamba nti ebisowani byombebezi webeera bikiyoddewo lumbaawo bwenzia negamba nti kukatambula ntaddeko omupiira gumu guba gwegwo lumbaawo bwe gamba nti kuodinali ntaddeko ogumu guba gwegwo lumbaawo tewaba yakulimba mbona agenda kubeera ng'akuwa emipiira mbu guli kikumi ku kikumi mpozi konga egyo mbebezi gyenzija nagyo neŋŋamba nti guno ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi kugenda kulya sente era ebiseera ebisinga gutuwa sente naye bino musima jajja gundi agabe ajja gikuwa tebakulya sente era tebakulimba bino mbebezi yekka yakyo bigamba tebakulya sente era tebakulimba emipiira ebiseera ebisinga kiba kubeera nga okola nnyo ebisowaani byo nga bitega nnyo nobeera nga ogoberera n'okola selekishoni yo entuufu naye neyogamba mbu mugiwandiike gyonna ku lupapula bagireete awo baali batutiddewo mboko yavuga emboko nevuga kale njala kwerekereza nkulekera enansera Edward Lubalukovu abeere nga ajja mu program damu esuubi genda ku kodi obeere nga ofuna emipiira genda oli 22 beti obeere nga osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa tanaweza 25 okkirizibwa kubeera nga osiba lisiti ebiri ezikulembeddemu ke katambula guli omupiira gumu then ne ordinary genda ku doketi obeere nga ofuna emipiira egyo genda ku 22 beti okwata akatono koolinaako empisi woba tokalina toteekamu kyo nkigamba era nkugamba nnyo nti yenze kasobola okubeera nga nkigamba bwati olina mukampisi leero nenkya lunaku ngulinda bw'oba olina akempisi koolina genda obeere nga ojjayo ka ordinary then nakatambula mupiira guli gumu genda ali 22 beti obeere nga osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa tanaweza 25 okkirizibwa kubeera nga osiba nyigasita 217 6 34 hash ojja kunyigasita 217 6 34 hash tubeere nga tubebera mpulampula ku 6 217 6 34 hash kale yenze pade sirumago mbebezi mpaka wali akawungeezi 12 n'eddakiika 2 nga amawulire gawedde nja kubeera nga nzija wagamba gwe waleete ogambe mutule mu kamera tuyite abamawuliri buli omwagabe onowulira kale tugenda muddamu essuubi nanseera Edward Lubalukovu amaze okubeera ng'atuuka kambaagalize amaki amalungi kubanga waakededda beera bulungi weeraba
1: akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo kakutuusibwako kampuni ya betting eŋŋansi eya 22bet betting takkirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente sibaaga katakuluma twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze 7 ezeekiro timecheck ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyise omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyigasiteemu 65 star
2: fama
1: of Radio Sapientia. En Kurze Yamagazine. En Sura Yomusiki. Nebye Mizanyo. Radio Sapientia.